0: Chuk o sin mo mo mo ka ma sin ke ti pon dio chuk chuk ga he mo se pa ti ka pa na sam ale ko ma dio sa ga ka ni ti ka ni ti chuk ni na sa ti ki sa hana kon la ban ti ki ka ku ko ba ti ke no si wa mo mo a ko ye ga si a ti ti ki ga he ko sa ko ku ka ko sa ti ki ka no si a no ko ti ki ga ga chuk chuk ti ki ga no chuk chuk o sin ale ko di ex ka e ko ni sa ga si sin Kaya yung itong sa mga kapatid ka ang mga SABC ay gilang sa kapanawa salga SABC ay gilang sa mga at mga
1: SK

0: tlae go tshwara go ata Brian ne Satraka ne a tsa temo tse o tsamshike tswara kono tsa wa tlo nna nge o khwete o mgoema ne ding tswara go tao a tsa go msa tsunge o khwete te a wa tlo tswara kongwa go tao tsa wa teng a e jwa tswi tsa wa wo sa kya tlo timi ya go ba a tsang dabete tsa nga mate go ikong se ke khwe ga o no go go tsutsa mjika a e swa ta mane tsa dzao tsutsa mtsa tswara kono tsa dzao ane a tsa ding a sa Satraka mbamba tsantsone sa tinguyete tsa u tsabe tsa rabe ke khangwe
1: thange mbamba ra ha ho kema timbamba tinguyete tlao a to onguyete mara tsutsam khongdi te ai ke tsutsam a tsuretsa nna mkhoro ibeno tsa ke khongwa tsutsam kanyete ke no ke sine tiri e tamaka mara tiri ve ya ho ita te di tam jao si u kwe tsa ko mka ho go bara tsa tu on tsa tswa ma tsa khongwa te tuwe khung ke la go di tsa operate ya go ko tsa o safe se na ko tsa mo am go di tsa tlo se ntsa o tre ngwa ba go tsa sho re go be thum kata tsa tlo se na go
0: no nne qara go ita tsa musika a ka tsa sia go ra tsa musika nne tsa se dzao o te mburuma ga ma khatlo tlo se ntsa go di tsa tsuno a ngwara ta ka tati go di ta hono a ba di tswa ga ma khatlo a ka tsa sia go tana
1: tsa ti a e kwitsa go tsa ke a edi tsa tsogo dia mara tsa motho sorogo tsa o nka esen ka go e tsa nge i tota tsa khoma go ene tsa kunwa ngwe o sene ka go tsa kunkwe tsa qobetse go di tsa qobeng ka o ka go di kwana tsa gama tsa mo tsa mo go godi
0: a ma Satraka tete tete ka go tshwate a ma te swere ma swube anje sene tswara kunwa go tao tsa wa kwana tsa tswara kunwa te tsa mjika tsa ave ndo tlhana je tsa xiqae go tshwa go tao ka mari ncima temo te tsa ntia kuria para kunwa go itsa tse swere ma yo kobe ma go kuria tsa tsara jaro ga platform tena
1: nna no ya 2050 tsara e class e kunwa ja wa go shure tsho o rok no a go di tsa ma e ndo e go di tse a tsa tsutsa mse e go tsa tsutsa ka mdikeng ku iku di ting no khundi e tsa tsa mtsa motu tsara dza ono a tse ka metsa mota ta a khona mie kwa ti a go e tsa ma e shure tsho di go gore sanda e ke te ya ma e in tsa ma di jaro ta ha
0: nna makacha wo ke nne khomme o a arona kunwe te ekwe tao tsuya ga te ekwe tao dzaro te ekwe kwane tsutsa njike te a aro a wo ke tsa tsuya ka ra gwa tsa kuri ve khona ke ga tsa ke tsa ka ra gwa tsa jao ke ndewe tsa chesen ka ke ndewe khomme tsa ke khatlo ke itse tsa kunta
1: so ti ya do se na gwa ta go ti ka tswa se o ka e ke kwana ti kwana e wo go ve kwana ti wo gwa ta go ti jaro masen o nduka o ka ta mati kunwa go ke o a kwe ke wo qobe domi ya kwe ke wo qobe kunwo ko o teta atat kamse na kotie kona ta kona sire eti ngara save ta kona mutu mutu ku dzia tia
0: we chawe cha dotwe cha ta kona gara ve ha chi chang o hata cha mutu kunwa ko tsho dze ga o ma senta no cha nga swera mayo te koma go tsungye o khwede teng a isi nwa nwa ho ita kona kwati te ndo bori cha chawa ko
1: ti tsa ti bori a last ke ti miete ja roma sena ko e kam aswi atsa zao yana go tsa tsongwe tsa wa go tswe ga kartike na nwe tsa survivor ogwe
0: antsoni sa danki amate a Satraka nduwe tete yam ham ane a swere mate ti donwe tsa antsoni sa keng go tsete e tsao se ke tsae go tshwanwe ne te tsena ha amate a karaka nwa ma sena go go tao ta kwe na kwati tsima nge o khwete mgwe mate nge o khwete motho tsugo a heta ti kwe se ke nne ke te ke ha ha Brian Kajara na Brian Kajara ha nta makano kuno jawa to ha te mu jawu tshi hambe te tinga dzi ke tsani tsini kwana dzika a mta makuno go tshi a go tla makogana a mateng a ra go ita go komsa na Brian mako kuri sa ise tsa qara jaro ko ha
2: mbamba ra go a koma te kweto ha tinya ma it wede sensestin a miko vibes ta ka ti siya vibes ka ti stay dream and na dream and ti kuwa ko ti ya dream and ke ti ya kono ti ya tete ga bana dream go ekwa ta go ti kuwa ko ti kunwe a koro koro se ne ti za o ke mar di ga makhani ma ama a ga makhwere go dawa ise a kiri eta ha ta ma ta mo go a kiri ki na watsa se wo o te ise a barata tu o tama na na watsa go wata yeng a ya ka ti kwena ana nwa go ga tsata ma tsa nwa go ma khani ma ama tseu ko ma tseu ntse ya ka
0: ke Brian chao ane soka cha swire khurina ho ente tsute swire khurina ho ente ke a tloka embere wa itswinwa tengnuta cha swere mayo kombe chao ende u khaye cha uwe kwe cha kunwa ko qara jao cha cha jawe chemkhwe kwate tsa mjike cha tema senweta cha nqa bori ya tekita maqhaga kwane te do tloka a tsin swire cha khurina ho ino kandure ke tswitsa nqota tsuna cha nqa swere mago ti o tsunta mango a dawe cha kunwa ko etwata
2: atimika gonu zao kwe kuna do wako kenyo ya wetu kiri ata kuwa tanza plasi katamati kuza uji tini sasi chana ogu kihano sasi uwa kukuwa mki sasi nungwa kuza ukoji ata mko jitaki ate maa kwenye kitinkwe mboro nga hobe za wetu ae kitamata eye basi senta mboro to kumuta kukudia hii ma akle kako kwa njaji msasa kata mkao di kamku kamku jitekte unkeka makukutwe ne kuyo tikreko kwa kwa tama yako kwa tikuwa kwa tiyati ya tunga kwa mti kurina se ana kawana munu patai tiye kurina kwa huu kawana ati kawana kuu ise kwa kwe akatama miya tewe tasi anki kwa kuta dato manga kwe kianima ata tako wa buinika ambe kwa use mko ta domi ya kwa kwe ogube kwa naika kwe zikleki ya kwe te kuntaka
0: anko unisa tseka ama Brian Kajara te teta ya suere maate maa hamita maa hama kara jawa kwa khana hama huwa masina gobe hama suere kurika kwa hita kwa hama ais nwa nuta hama pepa hama kuhu jitse mwuzi kwa haka te tamjika hama mutu hokia senta te kwenisike na cha tuna cheche yokomi wa tungi ukwene na ta ikarango tengi ukwene platform tenki kwenita kwa na platform tenki te ukwene ihe chana tamu wako kaya ka uwe na ta iya goreta
2: te dihate kiti te miya koke sere te ki hambe te kun karako doropa katama sigara na te mara te kita ako na sere kaan te hate zao kako sasa jikenye kojiki ma te eye na kawa kase na kun kum kou kewa ne angandi zao kate we mara te kiti kwa nadi tenge uko mwa kukai kwa kukai kwa kukudye hinu kwa rase na te kike wago tama te kaan ise na kwa ikwa na ika hambe te hinya kuketa te doose na kuma ti tsa arege tsa kungusa ke ate nkiti go nyi go se kungwa go tlase na ta hi ate ngandi mtui ma e go tlase na thuti tsuntse dzara sen tsa munu tsa tsakwa ra a go henu u wa tsene tsa a ke nki nwa go tsam ka hambe tsa te thung tsa o ka go
0: ama Brian Kajara ate xa e go tshwara ma tse tsa o se ke ne tsan o hi o kara tsone se tseka Sadra Khan Dube te xa e go tshwara ka ene a tsa o tsa me timi ya go ti o hi o kara tsone se ngui ya te ne te ana kwa ga nne ma juni ta te tsi ya te mane nge o khwete o mgwe ma te ana kwa ga 16 juni tsho tse ne nge o khwete a ntse e xa e go te tseka go a wota no a tsa o tsa me ti o hi o kara tsone se ngui ya te a tsa rado se ke te ki ya go ta kwa khara ha ne eno khri o ga di tsa o tsa o tsa ma go
1: ke me tenge o kote mbabara ga go a ku ite go tse tse ya ke nga gore go koma a na ko tasen survivor ku tuya sa nabe e kama o korokwa dzao ku korokwa dzao ku hambe a khomo se ke tsa nkoma de go ga itse e tsana da dzao ka sa se ya kwata tsutse kam ke tsa a ba ya a ta dzao ka na kae kwa kwa te on vocal mbabara ga go
0: an tsone sa tsheka a tsa tsa medi tse wa khate ne te aka kwa kwa kha te utlae kuti gwana mo ga qwete ha te ntse sika wo ta be tsui ga go ge te twa kwa ta rado so ka tsae kuta ne nke nge o khoma tsuma ha ha pito piti yo nasi na amate a swera masati do te tsam 85 ku tswara tsande te tsae kwa jauso ane ata a tsa qara jawa go ta tsa te swera maham ne chao ane shoka tia ati tsa mjika tia vana tsa mtuwa kwe tao kaya kuta talente ane kwana talente jite uji kwa kaisi nza kuta tingi ukwene kwa ane talente ha platform ten ki tina ane kui uji cha nga mga ane cha mkui ane nza kaya kusa tia vate mbamba kai chao kame ne cha tama kai kai karaho teke ten kwene taho cha mkuta
2: Rainer te kapunda tseo cha mbamba raho nukwena kamiens kapu si natama kha ata mbamba kha ati ukwene dion jayana tia aanti dion ta kuna tia pito ta kia ko mara dia ra tisha na ko akia de tete ki MVKPZ club ta ata ti tisha na ko no ata no tsu sa kya in kha ti tama ata ku ye ya ko ya ku ye
0: a tsone tsawe tia ka e kara ya MVK a tsone so fa tsa swa ti kombe
2: a tsone MVK ta ati mi kara hi he ti african si he ku ya ko kha a ni ku ji te di kha te thoro thoro na ku ya ko jinga ka ai shi kino kuti ai ti ti shi doropa e o ka ai ku khora hi kum gu ko manu Afrikaansi he gogo gokoro kui maratik ya te Afrikaansi he kham enge khuti nu ti doro enke i mi madiga dama ta mi kom kom anata tingye kwa kui nu ti khara toro kata hin shana tem nanu ti mi ta mi be yu di khara okay ti mi e kwa nu nanu ti kap seman akwa na shiga kwa na Afrikaansi e tingye kwa ya kui ya kwa ha gwabam ana ko ti kwa na kwa kui ya tem kom akoti na mana kwa nu ti mutu a tsone he jao ka tati ata guye ka tsone a kapse manta a to koma kwa a ki kwara ni
0: a ona a tsone ga ga tsa tsa tsi se ke jao ka
2: anu ga ga ha ti akijao ka to ga atisi kikete ti kuteti chawo PJ club tatimia te kuteti chawo action tamiteno ya PJ action tatimia ten kuteti chawo kona ti u ahia ti hia ko kiti kau sakya karo ko hia ko kona ti ahika ti kona ti hi apo enu kum khoma muwa ko a wo bai no ko ngande hia kutano am kom tamashi kame mutu wo ke he no ko hende ko na ngande hia ti ngandi mate mu so mkhwa ko vute guya ko ambe am a kwa tata ma am kham sha sha hinya tin na uti be gureta am khom ta ma kham sha na am kan hi su a je ti te frie de raka ko ti hinya ko asha hi sha
0: no pito cha ti swara ma yo komi ve ngi tsi kho cha nga ma kho ne ma kham ji ka cha ya ma ko tao tsi kho guya hi chem kha ngi kho ti ti di ta ti ke kha ye ngi boto shi ti ke kha ye ngi boto ti tsi ti ngi boto tsi buta ma kham ji ka cha ba ko ata guya
2: ti kha he nya ma ko gui ka ra hi ka me tsi uni sha yer ti ve sentence se ate iti kete ku ke kita hi am tim takum joro tati kum acha him se ta Chris Brown ge uji tin ate iti ti kokoro ha ti ti kokoro ha thoro ata ten jara ta ita mangi ka si ka ti definitely koma ana biti ji khatri ya konu ate iti ki ti te ko a mu he mu he wo ba ni ho he ka inja kun kwa nu ni ho kya hi ha ti ta ma ti kya ga mu tu ti ti asre ko Chris Brown ko 50 cent ko ti ya ti kwa han nti udam ati ati entertainer go khata aki an ati kama hi su ati aki gui karahi a
0: drop jj stars ki chakku ya hi ak tam jikan changa swa yo kombu ak tam jikan de u cheka go jicha mu wa ni drop jj stars ta ke te grupo ki chakku ya tam jikan
2: ti do ati ati ke u ke u sha end like ati mu wa ni kwa no jarok ai an ke u sha khoma no a jarok ai go he ku ni shi ki cha khom ka te no an ja sin an ke u sha chaka a jarok ai cha khom ka ra fa te ti he to u an e shi kha ku kha ku ko to ke u sha chaka kwa sta kwa so ak ke grupo ki ke ke ku ta hi ke ke ku kwa ata ke u sha khom ata ku te mi ko fa ti di ku ya akum ati o kha ku e cha ku ya shi e no ta cha shi ku ya ku khu na nga ka shi ki ta so a kwa ke ke break ki ta no ke hin ni shan ta ke ja u shan ta akwa na ka a drop jj ster ku ya e ke ku ya hin and like a kwen shi ta ma kha ku khu kwen be kha ke di kha ke u kwen ji u nyam ka letter ji a ke ke break ya hin to ti shi drop ta ke shan ta ku jj so a ha ke ke break ni ka ta ke ta hin ti ta ma ti a ki te ka shi na kha cha u sha ma na ku ku e kya hin ku no kui kwa igiti shimu wa kwa he mana kwen shi ki hisa na ta ha kwa he kan cha kui shi ka kui anja ni cha mu kai kwa ti kwa anja kui ko shore ma ku shi kui ya beta ma kha a kui shi i shi ka a boroji ka kan yo mi ya te ji ta ko a ki cha ku ya te ko ji a ji cha ku na shore ma te kha ta ti chin a ma ti shi anai kha
0: nda u mu so wa kui je ka u kui ta ni nda u bori je ka u kha ta a kui ji ka u ji ka
2: ti do wa te ti a ki mi ka go ni ti me e ki cha go angola shi ki te ta kuna ni te ke ya ta ti ya ku ya ti ku ya ke ku ya ta ve te ta kuna te u ke ri he kama ko te ta so se Angola Botswana Namibia ta anga ji ok nu te u ta kuna a te ta ki ni ku wa na ki a te kasi na ko te ti ya a ti kwa ga sende ko nde ku ta a ko ji a he ana hi ta ma ga a yo sa wo hi be thum he khana a ku no ko ek te u sa ja ka ko te ka ta ta no a ka an a wo hi ke ri he kati kara hinte uta kuna ata kana ko khamata ko tingi shanta mka ya hui smith drift south africa kate
0: ko
1: ana ko sekere ko jingam ko te
3: ko This is a illegal gathering. You must disintegrate.
4: Again, in decision center, crime again, make a click on a good tea. Crime again, make a tweet, take it oo, since I eat them.
5: Coffee at the young wicked con car, crime again, make a tweet, take it oo, since I eat miniature, catty.
4: Tigay, you get gulita, chipangi, okay, scholar, hang okay, smelly too high, you get it, such a cray.
5: Hang okay, tigay, pagogi, hang okay, mali,
4: massing it too, or hang or jella. Nang,
5: get XKFM, then I want crime again, humming ever.

0: Dam he XKFM ki 8 iri na kwa. Ta kwa hano 8 iri bori he kom shan shan. Bori 8 iri kwe e kiye te ti trasil ka tembo. Tu mama ka te kha 8 iri bori he kikte tina an. President de ma Sarah Ramaphosa ya kuye gwe ngin e. Nguna. Ayete ngingi u e kwena u na mwishi yonas barakhiski tesa na tesiki. Ka u program kungo te a sinu kain u ikwenga u shiki tui FNB stadium. Shio aki te nga kuji hinsa na gwem. Nung a tamaha si kutiko e nga kui gwem. Aki Hector Peterson ya ui Soweto o kweki. Otanu ngi kurise kotako 5 taka kurina kwata ngi ukwana nyamo kotako huyo ni rentin sesin 7 taka ikam. Presidente ma ama iyeti ya kotako ya kashande ukwana ngi ukwana anjashinu. Nyamoku hiritam takunu aki mungshan sende huji te hinshana tinrita ngye ti 5 dekada jiki kiri takunu aki ji shuri yegu ji te kutiku chaka karamaisha ngye ukwen awotu kiri ji presidente ma Ramaphosa ama kante aki judge tui kwe Abdullah Ibrahim maam we can a amakom karaha charakotako ham Deutschland ka cha watin amkuri he yana ni hanta ka si yetin ama aki ti si ikamanga ta ti tisiki silver am wohi akam tweresenten ni hay ka kan kushten sikin Ibrahim aki ame tiye de anej ayo shate ko tako te kharo hi tiye ka khwara shane an ko Ramaphosa ama Ibrahim a ka ti sing nung ayo ama anja tiye de anej te gwe South Africa ki tahnu ay yelangum kitam president de ma kham khoma si tamaha Ibrahim si u imkurina ki Katiham Ti kwe tahono activesi sipo hot taxi mabuza pa kati South Africa kwena si ina aki mungu kutako 16 Juni kouta ama ngati ehe ngakai aki te kotako hinshane hojine tong ka kuji tamagatesan ve mabuja ama Hector Peterson in GMC soet kwe ki ya ko ay ngati si ohe kona uhe ati tingi ukun uhe ni khentin sesen 7 taka kwe khanate nga karatingi ama karo ya te karating ha aki ti kate kutaku ana kwarasha nete ahim na tamaha nungu kuri 5 taka kuri na wata nge ukwena ni khentin sesin 7 taka ika te kwarasha na nyamaku ayom Boris Hikiri uhem Ukrainian sim president Volodymyr Zelensky ngati khama anja sinung resis na khamu wisan Vladimir Putin she ta khie siebe ka he en Frankriki kwe en no fie is a shu he e shi ku kai kwa gu aki na ku kai kwa gu khachamu ku ta ku aku khuta Zelensky ama deishan de kuri na aki iete media kinsha na khuji ya te karatin resisi haki khana sheta te akwa hin akuji nako te go jete komkomeng go di tshota kom Zelensky nwa te FSA Dorothy aki Putin anja sinom a tsam siki tsai am tamara amasi o gata ama nwa te si chaka ho he pai ku he nyam aki tin kem tui khama te o tsai ku anjikin Zelensky nyam uingwe msiki tham he garana ko ta ko Putin oka karna tin siki nwa tin khama abasi te tsai ku am khacha anja ngwa tsare ko ta ko ngko ka tsai ku di am Putin aki a ho he a karati khama amung te be kwana he aki anja khacha ngko ngko tsai ku ka di am a bori kwe tahon kam ne khe kam xk fmo tahon teste khabana komo gwem
1: si wa mani te ko a ke xk fm yang yang mo as se ko ben ga he a hanam kin hum wa mi fresto mangombom President Cyril Ramaphosa kai kam ka tangu ngeng ngau ya chi gigit ahana kengul ngeng ke kosin kam hunama ke Johannesburg kunam program yang ngau de akunisa ko he to tu aga ke FNB ya kambo ta froli sen gigit aga u tene gigit an ya malika ke Hector Peterson ya chifa ka anziki ng ki soweto konam ta thon ya chon ka khawa faif ta khat ya khau ki ke he oisin hm ge ge ko ikul thama ko ta ga ko ku ge o he ki khong ga ga ki kan ki wa ne hin tin season 7 ta ham ta president ki ka is ga kala tu ko ka manang wi si sen ti ta kam sung u chima ka hm oisin hm ka ga ki ka ngi ge ku ge gulu ta mam chi ka ge da significa ena magim chima gan sikit tuisa maku ong otowa ke ko five taka ya ngi kaum ki ko si sik ang he kojing hum ge ta kama khu yati ki kan de kam tangale man president Ramaphosa tene ge de kum khon go age maso ge o yang hewa jeswa Abdullah Ibrahim ya ina kam ki ka he ya ke khai to ke khaka ki ditlan khuna ya monoke sulam ya kewa inanin taka ki ka he ya monoke sulam ta fituk ang he wa orde yang he wa ika manga wa ke silver twidis niha ibrahim ske hana ki avi kwa ma ka ki ko panga khama kwi ki masun en hu gi ya ki chilu sing ka ya kunisam Ramaphosa ibrahim wa gita an da ki ya wa si thoi ng ka si ge kham sung u ngulin nei ng sku ni khama kwi ki masun en hu gi ya te amaso gita ku ge uzla hng sit africa ge ngolen king ya pon hiam ta president de ya linga ga kang ui no ke tum khang kwa ibrahim ya soko hng ye gita ku ge hanayim ta maso ge o hete ne wa activist ya hiwa sipo hot sticks mabuse pieta satu ji thon kama sit africa ya chon ye plin na ba yi o hm kam yang he was 16 uni ka thing thing ka he a significa kam yang ya plin na ba shi o sing yong gam ya an de kam yang wa kam yang he wa di wi en wa ke ka wi si ka ke kun sa kun gu ta ko ka hm ka sing na hin hm si to gi ga wo za la ka ma chi chi yang ke malin ko kun ku wa nam mabuze ta Hector Peterson ya museum ke suwito kuna ekle ge hanya kang u ite ke kau kang ke wadi we yin ke kau ko sin ke kang kang ke wane hetin season 7 ta kha parin ngaba sin dibim ya tani ge ta kukin ya chima kang maso ya ngi ya ke tisa mu ku ong panga ke chilo ya goli ta am ta ka kawa ko five ta ya chon ngi kang ko sin ai tu tu i ke tin agan ke kang ke ne hetin season 7 ta kha ga kya ekorosim Ukraine ai president Volodymyr Zelensky an da ki ya geta tu wrestling ai president Volodymyr Zelensky Vladimir Putin hotemni ke khie siwa ya jangu ngawu yang he akono sa ke France kona o America print ngawa sa de kotra kala ngem kukangu kreng sing ngoko angi ati kala kigang kasa o hong kakanim Zelensky ta kawasi ki akam sing u ki tung kring iya chuan ki mhanak au hm ya gigi ta ki okun ngawa ki resilient ding ting ha ge ya ting ang ki chang ta chu si se ka ngi gigi ta ku ge awam Zelensky ang ngonda ki America ki ama hm Putin ta si ong na ya yang ya gya kwa ki kong kangu e ta ya ang ngonda ki kawa kajala ki ke engel mang kho ka khong ka ka ng sa ng na wa ka he UCC gi atu mu ko ong sing chi bi si ng ko to wa Zelensky ka ki ng ya chang khanu ya ke khala ka Putin ko ya ki han ya chang ko da gi ya ki pala pala ta ka lu ko le kho ka khang ko e ka he plin wa yi ong tin a gang sa kho ka ka lan em Putin ho tam ni ko si gi a khum sung ya ke hane ya kang ui ta ge to sing ngo mo ko ti ki ka e jango ya ng to pren ngo yi o ga kum kem ge gam kun e ko sing ma si ki wala awa ne ha to sam kun ngai

nga nga e ka go nwa asa we ka go zo ya te ci e mana ka go ntse e ka go antwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go bence ya nta nga zo ga go de nce na go ma ga go ntse le ka re tama a ka go ma ka mo kwe ka ntwa ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a zo e ga

0: Wala wa ni ha ke XKFM yang he a hanum ke ngum wa mi fresto mang gombo. Sko ngay a ha ke to ta yang e ke sa tuma ko ki ke kho kwe gang ke koni sa ke wa mini best taxi ina wa ke loli ke tapalo yang he wa enfir ke ngaling gang he wa ngodwana ina wa ke waterfall ke mpumalanga e gani kuna tapalo ang kanine kangkas ke ama ta ying he wa tapalo ngum Mandalak mina wakik kuasa, wikomat akang gigang giya atala, kaya gya ohe kok gigang gikunisa astani tukaling hi, ta stolat iya cha yang hi wai hi kamang uling gini tu giya uling ngka iwa na ake du ke konobia ke utasi kwang ke derban kunasi ke ukabim, kwazu na talang i polisa kang kuya nak oh Robert Ncheunda, ang nda ke lan yang ngui ke ya kwe five ta khan ga bung ga chit khwa ke stola yi ke o khwi ta ki ka wa ta stola ya ng bi ku ge wa kham khwe ta lan yang ngui ta supermarket ta ni ge ta ke o khwi ta ne chung da an ng da ke chit khwa khai si ng si ge ke khwa ta nga khwe ta Kaima, ngui, sekejut lagi. Polisa, kita akan sung uji bisi si. Tapi kita ni kita angkut batu ini hewan kelak. Tambah lewa yang hewan presiden dia juga kita vigilan. Ya, ke neu kang he kau si tang tang. Kaya ngelman gehe ati kaya tanang keng. Oleh yang he gya kondisa ko ehi tuin kamang orang gini sekejut gya ngulung kang gya ya cung. Mandalak ta ngoling ning kacho organisasi ge to kunwa ke kawsi si ka ige a kham sing u da ke kawa lienga dang ki chi si kang ge a kun sa in wa ke chi au ka tani ge he a ti ka ti ga ng kawsi ge a kham sing u ke to ka ke wa Ethiopia a chi khwam ta ngo ke vehi u de drus ablinon febrisis ta sona khatam chibisi ka angki thun yaki wa ke regular ka ki kunsa kai si gya gul chai ngai kam ngur ngin chi gya gul ngin ka angki sit africa ya chan de ge da ge ka towa chi jala ta an ngan de ki ya khu ethiopia chi thon i faifi e chi gi faifi hu mozambique wi ke kaum president Cyril Ramaphosa tong i hana kao vincent mgwenya ang da ke tokang ke wa utopia si thwa ga ka si ge akham sing ga ke wa chika he sing ke kho ge kham sing he ge om ko ong de tin ak dang ta chi si ga ang to a wa m so ge in ho ke ne tin ak dang ta polisa hale mang fe sa i ge da tin ak dang ya ang da ge la ko he mo zo big in ji thwa gi ya ta ni polisa ho tum ni ge ta afisam to lo sin tung ji thot i five ta hi hon ak ak ong ge africa ngole ta kama ka ekam ka ang ge khautin khune ga ba ta ko leng ek ni hin tin den aga jangu ngau yang he i hi wa ko ik ong hetene wan ak ak ong ke state bon ke africa ya gani khuna ta jangu ngau ya yang ngai satu muku ong i he wa parliament devi kuma apanga ong ke demokrasi ena wa ke mku singe ganin ani ena wa ke politike ga vi kwa maku tinkama kwe ke african ya choni ge dat a ganum speaker ke khautini ya ble wa kwa sikungo to vi ta ga panga tsi tswa morakane wa su ye an de ke jangu ngawiya nta sigita hana africa yi he wa parlamente mandala ka ke golo ko e he na ya khula si ye kho hi a kham sung u ena wa ke ka he mandala ka ongge ka kham ko ti te ne kho ta kham ko tsem ko sung chi ma kang hi a ti sam ko ngot to wam na si ke e wala awa yal fa kham do sam tong ngim
1: tam he ne re ko ta ko 4 minute en ki xka fm ki se si kra ho tam ng he ti ta ho ne ke ri bori e kom sa no bori ne ke ri khwe e tiye de ti treso katembum aha di kwe o da no kwe ga thong da na kan thong da ga ko te da ga mini best taxi a ta no ke ho tu da kwe a ta en fir ta ti dim dam ki wa nga ngo do wana ta no waterfall ki Mpumalanga ka dao an tsei ka se kutiko kia ngwa kuitam no mteto kakwena takono kiri ate tatiyo tkha wutu na anji an gwana mkaka anka siye tati tkha wuti hinsani yo ka kushite tak ehe an san tibim tam stora sha kha ngwa di wika tsei ui kon nubia ki nort ani darban di sidi ki na kom komating kwa jilu na tao sidi polisi uka anka te kwe Robert T. Nchiwanda nga te si nga kwe 5 taha aki khamenska po kwe na stora kwa siki kwa ati ya ko stora hem na kuk obo kobo na tim nung aki karo supermarket tama kha kobo komisa na tim kha Chiwanda anka te si khana ana si yeti na si guti ko a ki stek a khoi tin kha kai tin no tui khangi u khoi tin polisha na nga a to u ti no kya te murunga khui a ki ya te an ta hinye ti am presidency a ka ti khana a ka ti ng tse si ka kha u khun u murunga hen rakhir na khana yelang ki ngcho ke organisa sistan ta kai kwati no hana mu ti hisana ti hoji an kara chakabe no dictation ta ti ha o on ethiopia ku an o tin of ma vi khi u kun che dam tidros a banun hebraisha si sona e media ki ngte anshana ti aku ji ka un kun she ta te on ti on ji on south africa e moronga ka tin nwa te faifu ethiopia di kwe on ta kono faifu mozambique kwe on ta o tin president masaro ramaphosa ma ku ima te kwe vincent mangwe nyanga te o hanga ethiopia kwe di on ku te aki ye tingi ku ji te sana tin si ka nghe anja kung ti ve nghe xenophobia aku siki no polisha na she sa ti nghe ama a ka ti mushameki khwe a ti oroti aki no a polisha na gwanam ka ha she sa ti a borisi a khiri oem 5 ta ha kona te ma tin africa unji am e nyama ku hanu wa khauten ki qayete nekhentin ka di qay a go speaker ka ei am ta khono aki a jao khnam ta start the bondi africa street ke sdm no qay heng he ku te parliamentary document ji aki ngo misha ta khono politike kho ta mungo ti ko africa siki khom karma isha speaker a khauten si mu te tunga o siki marakana mo shumpui anga te kai he ngi he aki Africa ngi u parliament e ki jawu kun akhana an kam he kha gwi tu na shie gutaku go chaka karama sha rakhiring na ki te kwe kiri ji am kai kwa kom e bori tu he kam ta kon ex ka fm ki alfa he kam ta kon te ste khabana komo gwem

daga henga yakaba da ne ma shi turgita cide galu autoka nga karuke kara o nga kulike mchi tangu sheshe kula da cinga tangu gui kanda sha tamu kunga ya kautuna ya kautuna kunga kwamde tamde chau chau tuka onu kangu kwa ya kau de ge sha kwe chuka a pita cinga kau de ke mchi kau kau ka tanga da ngai cinga ngai mu da da tamahe futa ma uta kagula uti gesh kadu tawa uti kwa muka a dini na chiri kuku si ngaji gamkura si tashi da o da pita tani chao chao da chigi kwa si dege mba ka e kukuma kaju kwa geta juwa ka u juwa ka u juwa ka tegane wate ya ka juwa ka u cha khoji di ji ga kwam ti de ke kha a ma ko ta ni ra a panga ta ni di jo ke ma ta ni mi e ti ge ni ka nga ju chua u a ma ko shi ke ju kha bi gombe ju chua kha u ta go me ma cha ga nga ta ga ma chua kha a khom ke khom kha ga nga ba ta ke a cha ga nga ba ji gombe ku chi ga he ma tsuna mo gombe me ka shi chi ga wa jobara shikunda kwenye lake jobara teki ya kama kwa jobara teki ah jobara tadukangu aduchwa khibu uju gombe mkangu wa utangu wa uju gombe kaka ta amakane wa amakwa khibu teki mi mwata tushwa kwa ikasha watiki ishi kwa kao gombe shetani kunda gaika gireta mkoma mi matusha mime matusha gombe khibu kwa kaa teki ya ta ya gama tani ya kwa nda teki di kwa mga kata ya tani ni akara mamchi kajua kaya ya kwa kaa ta dira nikuwa ke waaata wanka nchumaka ya gawa kikata nka nchumaka gawa kikata kantua kaa kanda juko ta chalita nda ko ta mdi nita di chikantua kake kia ima kakwa dina kongta nchalita nda ko ta ya tantua gomichu ta wake puke kwa nda gomichu ta wake puke kwa nda dila tanga kamchua ta ukwa nchuma aya ndaba teke kai ya nchaki ka mamchi mdi ke akwa nyungi anti shate muka mamchi taka makwa shate ke aaka ukwika ta mkau tuchaka ta kule manga chaka toa mchia gaba chimbo chia mdi ya nkurangu adambu nga wata kwa deshinga kamchua na hakunda kakwa toa ndege aaa au tam ka ka ka ka he jwa ka na ti ye ju cha tu na me shi ta ju na shi ari ta shi na ko ta ma go nga ka ri ka bu ta ju cha na tho tho ka ka chi ka he a ke shi a tso tso ru ta a ta ng ba a tho tho ta ta la ngu nga wa ta ka ko nga nga wa ta ta wa da nga wa a chi ta a ke shi nga tso ko ju na a chi ta nga ti ka na ju cha gome gome u kha ma ko ngu ka he ju cha shi ka he mkumka kakunda kamda kama chita kachiga kwande ye ta kurunga wogwa ye kema icha matu shintiki kwa yi matu wa hindu wa ta hindu wa dutwa kai nkawo wa o dinta dutwa nwa tuita ye tege aaa chika mga kunda nukula chika nga

0: Bliss Bridges a moso ngegege ngamuke mmuli ula komtike kini tawa 12 minute ke konke radio xka fm gita komtike ke chimbui ngira so ngqanqwa mdame ngqai program kaqisi kangqa ngwa a simthoxa program ngejong gita uqhamaqa cam anjiga mgishin kwa ngira qatsho ngqanqwa di 16 de june kagia kwa mke kala kam wa kwe mke nkwame ay kam mku giga kwe chu nam uwa mkita si 16 de june ke kawa gita kwa mke kakawa 5 tak kaw kya anniversary ke kam kwa ndiwi nga waka ke si nga waka ngi ke kundi sa skola mhe ke 1970 ya chwa ngu for all yang kaya di kajo dan ikunam kecimba kaya aparte di naga timbo ika maknanya ke duwi muku gika utwi duwi ngatilikan wa afrikan si naga gak at amagang kwa wichung hawa ibilong isan acuang hong si khamani geng sing hi kiwa kumigin kumigising yako niya gikwa tu gulita ikuku kibilong isa mso ka igya tu ofu talik igya lungi sangawa. Mgita siti kike kamchu anam wa kama fifth yari anniversary 16 June. Hang ndibu unga waka angi kike kondisan at kam ya kya ngi kawala kya 1967 ki suwitu ang kam gyang kwa 1957 tui ngala ge kwe ge u geta kwe uwa for all the kajo ayi skola na kang he bandu education ya department de geke uhe talikan dewe kukwe lungisa skola mkwe uha african si ngasim african si angeti ki ta english ka talika ehe mkwe uha tui de aga tali yin waji kajo kaki duka kanga kake ka kake timbo eke aparti ti timbo eke kwa kao ngasi ge koke kwe nguling South Africa kanke uhe African si talika wa African si tona ging akama kuya bandu education chwa ng kange ke o heche he ti kwa kao ge kwe sin ukwa ka yi totutu giga wana vilongi samso gigi akala utu hige manele si gichu akulu ukwa nga wa yim yi vilongi sa kaosan yintine gihe alungi sa yim achichi nga wa yi gide siti ki vilongi sa kaosan yi hii kwa cha atine totutu khamani gigi lungi sa atali for all skola ya wachi kwa joa ka vilongi sa kaosan yila giga gago la kakawa chi kwa joa kama ziten giga kuwizi la kama kwe talikan wa African si kama kedi 16 de June ki 1967 skola me kisi yinke kong 20 daisen skola me yinke gigi gya suwito ke fitika muku giga tui tui na atali muku giga chungu nabi uka mwa katipulelo wa African si kakamu Engelsi tali ke skola kwa isang pulisha kwa kigigi sa kwe pulisha gikukwe tha uwa yin kale hii kisi munus gigi sula hii kisi gigi sa atama kwe kwege atama la kaka mgita kwa nama yekdak kito mige nkume ayi kama mgita asing hii u kangin ke hikama gigi uhe ngiki gigi chawa skola miki ngiki aparte di ay pulisa ay kale kwe kisi tong fefu norti ay kumigin kumikama le imono ngita kwe isula u de kisi gira kukwe sa kama kwe ukwe kam gigwa sing u kala kam 16 di juna wa 20 season 20 awa kakomgeka kakawa di 50th anniversary kamgeka kandi unga waka ke ingeke tui tui nga tali mugu giga uka tali aga chung unga wi uwaka engal si tali kata maga kang wang bo uwa kaka mtini gita sung kwe mgechu anka wa engal si tali kantini tukuta kwe nga kama kwe wa nguli ngu kakawa sisi ka hanka ng na kome ingeke guli kaka yi nchi dago kisila sila offer singi gichi dago sila yung tayi gisingi kwe sakwi gisingi kwe kumaka egenge itoke kakwa itoke ka kaka ng iwa South Africa nguli ng South Africa kome yinki ng ita gigete ke gurita agam gita sinti gike vilungi sa kehe agita gya arehe ke vilungi sa mso kya munike akra gya angwatu agen ulungi sa nana koga titi amige mana askola atungi a ulungi sa amti viko mamso ma agi atu agita u alungi sa aga kulaka hanka atama agita wana viko amake amunike akra tini gya angwatu agita gya a aye kiesa ohun mahutu atama kwatu wanguling so ito wa yin fandi outste lukas ya nghe akha khaski dinisi yekia aparte di timbun awa hige kai he ki ngi ng ki gulita a mugutini giga o kakatini kham uwa rektisun ngita hong kaka ng Mwanam uyi ngi imu nung gigi sula. Kita si sika sigi kwa o Hector Peterson. Yang kya diharti nyari aga kau. Ya angkama ng ya munu gigi sula. Mkwa gita tinu kwa sangka gita nungu. Kaka ng mugu gika u kama museum agita wana. Kaski din siya gya u kama. Kwa mikin kumhe. Kitam ya ngayti ngaw ka ng. Kigi kundi sayi. Yi gisin tini si tok tukiga kwa num u slak offer set mazibuko yan tini takang tini gyan undi wun wagi yan kia chit kwa e he ke nga tuituga kika muku kika ta uwa kwa mige mikila ke mana ke wa kwa ngun kusin cham tuin guli taka ngun susuya nga mtike kang watu kam mtike mrechtisun yan tini kya yan ki ang ang a tui tui ka kika ng kwe he pulisa mo kugi ka ku tkai ka tkwai hali ki khasi ki kamani giga ku tu probier guli di mga pulisa mgita sang mazibu kwa ng kamono kwa gigi sula tamazi yan kya kaski ait finki yan ngangki ang a tui tui kya ng ya kya guko am ngakan diam ibu ngakan dia cuang ke 18 mandi cuang lagi tapi ngakan dia kue la terstin gigi kuat wah kan dia ngua Robin Island kawa kula we wah siwa yari ke politika gising kawe la gigi sana sih mungkin am masih buku yang ya kau gitu tak tahu ke gigi kama kue masih tak kah coba gika kula kuasa u kaski dini sa kom ke gigi aku kama kama kita mungkin kita mahu kuki kau cuci nama kau, kita kau, kita kasi kau waktu mahu kuki kau kau, mungkin u, hang susu ya, agak ke, kalau agak pat mungkin kau mem, hekai dewi tini kau cua, antawa u, mahu kuki kau ngung kama, cimbe kaki u akali, vilong kita sedang ni kuna, hang acici, kau ngung kuki kau ha, cipta kau ngeng ngesing, si kung ham. Chiki igi atu, chiki igi anwe dakha ngmazi. Ati chini wachi kwa jo, kalati, mjushen gege wanguli ngu. Akupere ngawe gengia. Khaleke, rekhtea ngia a ukambilungi san awa. Waka ngawusika ngu, he, kwa megen, kwa megen, eka mamuku gege kwa chunam u. Gia ukamu kwa. Chimusi ngu, magita gumi anwa mko program giga ngu. Kieta asa fita, tadura chi diresa, kwe program akiluto ya mki wala ngu, msinga ngu, ya chwa ngu.
1: Excar.

Emisa musu nga nghe ngokom ke chibushin ki chong jam gya sakwa ya tena kon ha om tege yawa mtomi ngkumi ngayi tam chunama ya musu kemge ige igul nga chulo ya ka apri nga wagen gya kom ke ngkumi ngkali ngang chima gigi wakali yivi longa sa gini kuna Anjika ang imgiasin kwa ki di 16 de June mga nam 5 takyari na ngayon ka ang gikitsawa kamang kaya nintin 16 simita ki tuito yang ki tisin kumikin kumhe hechi ki aparte ti ay pulisang kagita kang nga omtiki kawa khaski dinisi ya kang nga kumikin kumhe kami tuwa ki kwa kwe ki kwa ama kwe ki tingawe kwe hege tui muku giga gulita a chisinga e hege ama ka ukama irekti to chulo hege vilungisa kawa chinga uke tomeke nume ya sit african ewi ay kwa kika chwa ngu van kawa khaski dinisi ya ehe hege ke o kwa nguke ikon kwa siti tini gite ki gulita a kala kika tomeke nume kala ka mchu a nam ukong a fifth ka ng wa kami kung kami ay ngayon ka ang gigit sa wasu ito ang mtini kita sung u kakrisi kaya hitini ka ka ang pring ang mtini gengu ka umuku giga kutin agang ng kawisi sa kanya o mtini sung hi wakwem wilong isa kwe tini ng nga generasi gising ya tini gichu achi kagita kwa mo tege ke mkome kung kami a ya tamuku giga kuchu nama ng ha tege ka todawa tam ngau mtini kita senda kawa ngwa tuinda sisin tuinda ngawam tini a uwa tiema ya ngwa muku giga tuhi katini giga guluta chi hima ngwa tu waka kruku masika mgin kwa sa awala sing nchimu sing mgita agam ngwa mprogram ki gang mwa gira sa fita ta duira chi gira sa kwe program tina kaluto mki wala msnga nki ya chong

0: tsamme ex ka FMO 11 ka mo go tswiga mme teng ke si kra go ha te te gone 11 ir borie kom sa no borie 11 ri ko e tie te te tresel ka tembo di mbamba ka te ga 11 ir borie he ke ke te na am minister a presidency cd a ga kwengi u ta khono khwena ngwe khwena a te ma ke a sindi siwe chikunga wakati prefatinga oji on ina mungu tako rikhirang sheta jarok ay nako jawodi hambe angi ukwena ki ako he e kharu hambe karamahu e ingi ukwen u e he suwetu ki 5 taka kuri na wata anya kaite jawodi hambe ang shiki ngke ka 20.7% nung anakara tsu shakiri ka tingi ukhana am chikunga soweto ki esaika o karata esi aki anja sino rakhirang na moronga nghe ngi ukhen ki jao hambe ti ti khe e chaka karama ti bem presidente masaro ramaphosa ukhama e wi ya data ngiyokwen uce sishuwe tuki angun aqayede so okam dia a parlamente kwena aqaka de si minister a tourism di a patricia de lo fraslaha a kha ngiyokwena dia am isi u departamente si mungutin kajim Shwee sana tikwana nungu departamende na fraslaha aki kwe urukutako karati we nungu sesa he kwe kutako haa mungisha jawo kenkara jawo tiwe kasiwen delo nyam kadi aang a sesa aki teite a nungu media kitama kwa sana gwe am dia a sidi Kwee maate kwee a turesma anes jaha sina Ismail ngaate Dele Takhono direktir general an departamenten Portfolio komitee Na anesho ka Kwana hee wo ndew te inamboro ngay ae Chaka karama gure ti kwee Hasina a kaate korokoro sanji ti Media ki Iete jawo kia inkara Jawo tiwe ti kwana shu Sesa hai se kutiko Karahwiti Minister di am Baraga minister Kapstar si di Jordan Liu Jordan Hill Livesi Kaate Munang Iyete Aki Judge and Chris Jati Kuteti Ma Abdullah Ibrahim Ama Aki Tau saka iye te kwenye di ane a Te kharo ko te ti ambasadier kara Nguna nguna Komo ko tako te ti tati am Tlihe tahon am bori tati bori jim Iyana nihan taka kuri Komo am ake tlihe ko te ti ma uike E kai khamshu Deutschland kwe siko ka Cha hatin Nukuli ohe ama Nukuli kapstatiki Nguna nguna atare ti jaji tli sinamu si asiki ya ti Hill Lewis nga te Ibrahim Ayo te gwe jaromana ti ta Na asana karo South Africa si di tliye ja Karo te gwe ha Nguhe te kwa mana ti tliye ka Kwara san kuti kute Boris Sikhri ohem Australia si u gorok am amu Tona ana a ka te Il Nino takite barahe tropis stella ocean ja anjanya matin ankara khomo iete tuo gun sheva de kade se tu kunge him noguro kam kuna miyete australia shuna barahe akate ankara kung sha tuo tin kan tu sha chu chu tin akona sika khun kara tinite kuchara anji tamaham Kuri ohe e Il Nino Australia 2023-2024 Gotuwe hinta hono tkohe aki dri ngwere yete rekorti ki team chuchuhem no el nino 2015 2016 ta hamritino tro atanto shakar te ting ha yelang shukam atam wetenskaplike ke kun a ka te chuchu a di chinja a nikuri el nino si anesja anakara anja sino khomotim bori tuhe kam he xka f ki takwanu yene kam takwanu te khundam kwe e ste komogwem
1: si o mani te kito yalf ke x ki f m yang he ahanam ke ngum wami fristo magumbu minister ke mbalewa yang he wa presidente wa kisi ding kaino ke ngum ino ke yin he wai ngum sindi siwe chikunga gedat satu yinghiwa sivi vikoma tika kongke gang mandala kong yi kam panga ngawa ng vikoma ng kula ke kwasin ng kale sika gulu kam kwa kang ka kulam ta ikam ka ng wa kwasin ikam kwa ihi soweto ke kakakwang ke kundisa ke kou faifta kang ke kong sikwe gya gulu kam kwa kwa sikya ng diwi ta vikoma ng kula ke nguli ng ka ng kawa sikya kam sing u kawa tuwin derta kuma siwa persende ta ka sigita khamsung u da ki ka wan lang yang ngau ke ko jing en thal ngun ke kan da kami ge ta khama khwe tin ji kung ga ke so we to da ecbc ya ge ko ngwa ba ta ka kon hu wa mandala ka ong e kun si ying pa ling na wi sing lang em ko la si ge wi ko mong ko la ke ko jing hm ki halem ta president sarov ramaphosa ko ko ngun ka ta tang ko ngang ngau ke ga ba ta ko ngang ngau ko he aku ni sal ko sing ikam hun na ma ko suwit ko na ga kita hane ko im ta dia a ke parlamen de ga kita atisa hm ministry yang he wa visita wi ko ma wa Patricia de Lel khanu pleng wa ya o hm hana ke ka ji ga ko ni sa ke ya department in class ke saam kain hungi ano ko e ta department de to ke tu sa mu ku o hu ka wi si ka ang he wa mandala ka ang iga ena wa ke i wi si ku a kham sung u ji wi si ka ku to wa ena wa ke fi sa ka igi a ti ka ngi ka nang ke na ya wa to ma ena wa ke ma fu ki wa sten gi ta tu kham sung ke na ya ma si ni chu ang to wa de lel ta fisa ya ng kau sigi a kham sung u ke kau sigi a sigi a tin ka jan ka gi da kri khama khwe ya ke tisa ka he gi a hno ko e ta dia a kang u hna ka o ke vi ko ma ka ng hasina ismail khanu ng ya ke hne kang u ta ke delel hne wa ke director general ya ng wa department de wa plin na ba portfolio committee khanu sa o hun tala muku hana ke ma vetayati ma pleng ba si o hun kham hun nang ko gi ko sa u si o hun wana u ya khula si ni yingi se a wona la ma kasti ko ti si ge hana asina ge ta ang nda ki ka wa ko kin ka ngau ki ka he chi si si ka mana ka o ke le yang he o thoma ina bu ki ma fu ki wa yin hi sung ki ka ministry hi ka wi si sem ta burger mystery ya hewa kapstati wa jordin hill lewis an ndaki ngoling ngeng aka kitwezi bin hikama kwe ke masung hugi ya yang hewa jess abdullah ibrahim ke wa statu ya chikwan ngeng nui yang he todokwe ngaru kama kwe kawasigi akam sung u ke chilika ke ambasadir ke ngulin na ko dai kwa ng kwa ihi masu ke ng gi ag statu ya chwan ya ku ti sa mu ku on ke chu khama khwe ne ba ki ya ka si mu hm ta ne gi ta ku ki ng ya ina ni ta ka khwa masu ge ka o ya ng ta ne wa ti pu ng o na cham ki ya chu ke ti chlan ku na ya mono ke sulam ya kwa ihi ki wa ya to la si ke masu ke ng gi ya kagi kon ya chane ki kap study ki festa ya hewa jesuwa ya kagi giam hele lewis anganda ki ibrahim wa chitho yang hi masun en hu ki giya ki jes kausi giya kamsung ki manan ber khu nam kakia wakani ka un ya tutakuwe ke kama kuya ya maso un ke sit Afrika ke maso tatani uwa jitwa ya nge asenifika ngoli nunga un ke chiyulo ya nguli ka wana kato sim nukula si Australia ngayi ngan kukika kamsung u ke tavizela ngayi ata ke El Nino ya vier ka wasi gya akham sung u ta mkalunga ya hewa stelo osian ta kachigwe gye ta tuwa ajala kama kwe ta katoda kwe akham kama kwe ke kawu siwa ya chonanga wasi gya akham sung u ke chika chokwan chikwe he akunisa ke chika ang chivishika ang gye he aching nawam ta Australia ka wasi gya akham sung u ta ta nho cha ina wake temperature an tolo kwe atwi kama kwe tane sik gi ta khali khama khuya vi ko mak ang he wa ko ban ga ga ta el nuno yang ke wa tola sin ka wa ke Australia sik gi khali khama khu ke wa tu zin drin tu na en wa ke tu zin firin tu na kha ko he ka wa gi a tham sung u no drin ya chan ga ni kang ke khama khu ta ka ke wa ro kur ti ka ga thola ke na khama khu ya ta el nuno 2015 2016 tani achi gi ta ku ki o ko thama ku ya tani ka ta vitin ska pu ka ongeta vigilan ya ta ki man hu chin ji gan e ki ka on e chon ga si ka kham sing u el nino kham si gi ta a o ko thama ku chin ga kai sim ta si ki wala wa yin do sam ko ngim

Doctor wa musonqa ngisiyaki incamkimuli wala qomtike yawufeqa wa inantwana khamaniteke konke radio xka fm chimbuing mula kita qomdi wala kiqhamgi qwa mqopro khamni yagiya qomki journal a program journal a program a chonchi amhang watumukugika kwi chamthwaqe a wa anjikamgisin qwam ki skola megani mtini chu agqinqanqwa mjun a examen even khame kam gesin qwam gete ke gya naviki aya ganga fitika ngwa frida ati di ba akam hem gyanna metin gyanna mkom ke min ai tamu ku ge wuchuna ma mqoka qulu chimaka ge u aqhali movilo nge shagani khona nge ngai ke goma kam khapring ngam ge ngai ka wisisi mu ku ge ko tin adanga anjika magya sin ka khisim hang batwa chimushin echwang chimage claim huvilungi sagani kuna june examen ya mukugeka uka balance geka ginwa ka skola vi kwama a examen achwanga ke kagisinga atini gya uha hadirenda lang nave ka kya kagita kom tiki ke again hey manela musu chichiri kwama gita ngum awujila ngaba kawase se mukugeka oka for better o a academic forder ngida sun kabatski gi thoda ku thama ku usiu mugu gi ka ngai avilungisa aka kaskidilang avilungisa aka wolas wola le magi ta kwa asin ka tema anu da ha gi chukuna wola le magi ta kwa sun chimaga wa khali avilungisa gani kuna ka timba te wola le maqhagi ta kwa sun chimale maka ukwa khali asusha le leva gani kuna mugu gi ka o ka balance ke ka gya tisin avilungisa chimbagi kwa san heke kagisin ki agia u. Ondaw, ke wala moku giga toto kagiga ujila. Watiki gikwa kuk nga. At askola man a person laka vilungisa skills isin. Ta ke ngongdama anung a energy level sin. Tatini gita ota atutru ta a focus ya askola vikwa magani kuna. Faral gajit ki june examen. Mgita ngay, teke june examen gita trago kama ku usiu chimba katini ge u akali appendix aga chu nga tani kuna mgira ngai tiki ke examen ya appendix kwa uha kesi ge uga kwa kundra akwe ke kou a chu tuasi muku giga sing yela yara ema ama gita truta ki gite o askole vilungi sadi ku agi ke ungebe ngebe kalma nga gita o mistake kita mazi si gita sinta awa chikwa e kege ke probir a kegete ge dun muite kia a june examen a chwa ngunda mazi chimba ng he si gya sin ke june examen kwa a kwenu wale lang e he u a sin nga ba rek dir a kukwa ng a vilungi sa kia chwa ngunda kikawa he ka kre kong a fasi examen kwa si chit gya sin a tretin kege dun swak kula kang a ha medalti pende muku giga kwe sin u kwa ka mbo a e tsela ka ntini gita kwa utam tamu ku ge ko ge chu sing he u ke june examen nga pri nga a at least dun a muitem lungisang aya mugu ge ga wana pendi sing ga wajala sing ke a ke nga a ke kwartela nga chwan he te ni kan wa kwasa a ke kan a mu fasi wa tike ge tro ku kama kwasi u ge ka a ka skola ma a mugu ge ga he a e wa ka ku masi kam ko mas a wala sing ngi mo sim gira gun an nawa program ke gang mo gira sa fita te dura ci gira sa ko program tini gi akalu tom ke wala msinga nki ya chwang.

Wala wa yin ke ekski FM yang he ahanam ke ngum wami fres to mangumbu. Reserve bango ta tue randi aya mali ta sigge ta ke ngum ya ke sweto ke langi kunisa ke kun kan ke wani hintin season 7 ta ham ku dibikam mali tanga Hector Peterson ya museum ke sweto kunas ke ngum ya ke ka ehe froli igiga vikoma kasikiti ngacangu ngukundiwi kacokwe ke kundisa ke ko 5 ta gacangi tom president Cyril Ramaphosa da froli mugai ya ngcike ngaca ta dangu khotamni tangu ngacangu ke gawe kwa kalangi ke Oisin kam nama ke FNB ya kambu ke nasar ku kuna ya gai ahanam ta dia a ang da ki yi ta au ya hiwa in si iwa wofsup du mi seni tuli ike karaka ngam ka o jangu ya ngau ya hiwa parlamenti ai gwarta vikomati ngakang kwa ikan sigiati satum parti ang daki kan iya tu muku om manang wisi si sin dwi muku kamseng u layang hi a uwa musubogin inho ka ihi ku ing akama kuyangguli nungka dia ang ay wafsup Kleines Breitenbach ang daki katani a uwa migi ahanawin e ki o ng akama kuy ka ang hiwajit kong kwa tamang urigin kasi kuyangguli nungka ene wake so gong yin he ke kaka ya kwen klo agya ta chige mgo so hm ya ang histani gi he a okawa ene wake kwa kwe ka ito da kwen akama kwe ke gani na gani hm ke ngigliwa kan hut in agganan ki yin hi kwa ngore nika ang agachi tkwam ta manak ong yin ta datam yang he wa darta ka yuni yang sike klo ngi bi sing e kula khanu ge kam ngore ngi chi gi yang ngore ngi ka ngore ngi ka yi dai parti gi ta an ngi ki yi ta ain si ta sin an dan wa ka wi si si ngi palin nga ba parliament din ai program committee kam i ko ka kalang e mu ko tham sing u chi bi si ka partin bakh an ngi ki kang ngi ka ng chi si si ka ge asung ka e ge vision ya ka e ge ahana u ka e pulin ngo parliament de panga mu ku ong sing ka o ka ka kondisa pulin ngo yi ong sing to ka ka kondisa tan ta ka o ke ngulin a ka ko sing hm sing ki ka ni a hen skap sunshine yen de an de ki ko sing hm pulin ngo wa kolon ka khisi tu sa wana kai hi akhang ya ki jilo gyangul ng ka ya ge han ya kang ui ki 5 taka ka ka diwi ke ngolin ko jin hm gi kam ki fnb ya kambu ogni khuna ge sobito ko jin hm ta ka wasi ge akham sing u parti hm ti ti ki mandala ka hm ye ga ka ka lang ya mandala chi gi dia ina ki fep ye yi ya pelingwa kolosi ong hana o yin yen de ang ong de ke koi sing hm ke vi kom ho kuling khale ka wasi ge kham sing go wan lan tai ngau ke ngulun ka ai kolosi iran ai ministry yang he wa ngulin ging ko ge go ngku pang ngwa wa abbas agrachi ang de ke iran ne wa ki america frida khakam ta khoka khangko eng ga je ke switzerland khuna ike nga kwai korasi amatrai ke okan e takani ni ka amatrai ka ke okan e sikita kamsung u ke takani ka he wa nengo ka ge tin kan ge tan gu chi sikya kala tu ko ka ta free da kham chi sikang ke tikini ke e ko e strategy ya he wa homus ta kain mano ko e si an ku vi ko mat kan ge tan a rakchim ta tin gi da vigilant ya ta ki Israel ng ating haga Lebanon
wasanqwek ahe wakanika inqamaxeke eshike om masike wona wadwe wasamqinqiming he wakhwedamwi takayikramngitakhanqangabacanke morisenxenxm ngexacamka.

0: Mr. Matemo no take se kun kwezi ka eka wa kamo vwa yin ili kam tako se ah mene tenge krahon ekska FMCK no nga te mbamba kwa te kamre te ko rado tuanta eka waka kikwe ten kwen seta no te ka kwa te ha nga te o program te yam sana kwa te te ko koka kikwe kaya kwa kwe ko kumusa nga te ana kwa te o program te ke kam ten eka wotu e jau te o ki moro sanita kite no morosani su jauta ko jin tete ko kunka ko kwetsa ti musan ti jau kwatima fresto mangumbu no ti yafta ka punda ta ska te tsoni sa boli ji kwe ko kwetse ko ji kungo ni iski kungo te ji ngiu no akamika su eto ki ngiu ko na ai ni rentin sesin ni sesin sieben ta kurisika ai mo ka ni etem kara 5 ta ka kuri ya khwata no anga ka he tesana kwata ha kwita ta on tesie ko kam kar ko mo go bore te swere mate he si 5 ta de kadin a kuri a se ko ya kwata si deisen de nge u khuna khana di a te ko strategi ku mo hi ta ko khana di ngo ko ni a hasa e karate ko ku sa a hi a ke khana kya kara hi ngo do mo ni kwa ngo kwe ko kung kiasa kasan ani giaman sa tama tino khanta machaka kara kasan ta thonte siya ko kumo go khiru o tu ki suete si sasa di ngabe kara jau ka ang mo tino tau di mboronga ang khate di ko aki ha mboronga ji unku ang se ko tuwa kwa ita ngnor ka puso mkunda si ukwe khehe tibe irites kwe da mbore he tete kwe
1: 10 minute ke khatwa yini ke XKFM wala ke tsiya nge masam ka ngming he wa morosani ya wiki ka tsam ka m e cha ya jo thama ke yuwa se se ke mkhung hum ke morosani ke ka tsam ka m wa yafta ka punde ne wa ke mi a fresto mangombo morosani ka ka ngo tam ko i pai tsin hum tam ne wa ke so weto ya tutu ke kunisa ke khum kang ke wa ne hin season 7 ta ka tsam ka m kakawa kou 5 ta kake kou si gyan ndibi kam mtani kwa gita sa ta kake kou 5 ta kai ya ike kou desi ndi kaka kwa isi ngam ta strati ngi tui kawa ta kuke guli ka kou kwe kaka jala ngam ke yin e ena waki yi yin e cho aji ta tani kuke guli ka kolo ke kwa isi ngam ni nga ba yu ohu wana vi long sa kaka jala ngam mtani kwa gita sa ta ke kali ngi ngo zi wu zi la tani wang kwa ngi ngau taka wasi ge a kham sung u ka ngwa chi ang chi de ku a o kan le gu le tne tok ngwa kham a khuki nor ka pon ye chang twiri ma thaw ngwa mor sani da sa khodam

Tam he etska FMK tibe tamo ho he tam ha otone tibe iri borishi uteu kom kakwen bori tibe iri kwe e tiete ti treso katembum reserve banga aki tibe randi he e ngomati he a karavatim no ana aki ni suwetu ki ate hi onsi ni rentin sesen siemen tarai ka tesana junga ka kui ansi ki ana yate a karata no tuaran di hengi he Hector Peterson mo jim suwetu kui ki a kaita a anita si kutiko si te ngahui taikam nung aki nukama te faiftaka kuri jiki iye te askis ni ange ti faiftaka kuri siki se faiftaka kuri na wata an ate ahen president de Masarao Ramaphosa ama a siye kutaku si ngakorotam nung aki tsewu ko he ngi u e namush o tu FNB stadium si ki ate taki nasrek o akwe ste an kaita dia a nga te khana aki o siye a n c e askis dia a n k t dia a o a n c s d am mundu emisini ntuli mana ko miyete si ai he he parlament de siki iete aki khana kya ka te anja sinu wo tau kwe te te parte ya an ka te asi ni au au ku ji an kara te wo te genophobia ku ji mu mu sho bo ku ji ni mu shiki dia a shiki o Glenis Breitenberg nga te asi swe asana te kona no ao ao kue ke ki anja sinu team nu tu activist grupu na ana khere o tsam 30 juni tshwenye ti omba para kwe na ana ka ng kwe na kwa tam parte ya ng ka te khana anja sinu a n c e nyam kara a ki ko a ka te no parlament de sikina mo ko program ngin kumiti ana ngi ko em ko mu mati khwe e wo Britain ba ka ka ti kha aki es parlament de siki an ke u sha ka ye ti aku an tin no khun ka ku jita ma kha ti kha e voorzitter an national ngi u khwena u an e aki ngeu khona utang ho em mung ma ti a sen sain me yin de nga ti ngeu khona ana anja sino kam he e anja mung ku ta ko anja sino tha san tu kam ji kam a ka ku ji tama ti e fev ta ka ku ri si a nga ka ku ti si ki ngun a ye ta ngeu e si u FNB stadium o tu shwe tu ki a kai tem ngi u khwe na kan kara thi ya na parte si ki national unity si o ta ti di a ta kon e vp si di an tam he en an ja sinu go wo ta ma yin de a ka de ngi u khwe na a ki ha no he en kiri he wo de jao hambe de tamie ko
Boris Hiri Ohem, Minister An Kaunga di An Abbas Arigui Ngati, Iran Tahunu Fia is A Tafreda E Aki Kwa Anjasinum, Kaikua Guesu Eterland Kinyamoko, Nukoma Kaisi Tamaha Yeti, Go Si Osana Khatam, Koma kaya nga khiri aku an tatin freida e sain na igwe. Strati na harmuskwe na suwe di kona nu. Habana ka strati harmuskwe suwe se kharaku itam. Arichi an ka te Israel si akwe Lebanon stang takwe. Ahe koma kaya e yete go. Kati kumakan aku temaham kwan aku go tetem bori tu e kam dri e kam xka fmo takono te stekhana komogwem.

miya gweti kwa nka wuni sakye nka wu. Nwe kousi ti wong he, ti tuwa gweta utonde radoso anisoka jamata akwa na chika nwe kwe te hoku ka kwe ni nwe kwe te muwete okere te jaroma te tengo te kwe te ngusu oka sita. Tuwa ti kate, tuwa ti kiavate, tuwa ti amate, tuwa ni karaha karoho inti ote de kwa gweta u. Te kweta u mu, den stakhan ya di eka u amaki, te guya kweta u kun kwa goreta. Aji ti amare kamsika ti woku jiti e sahaji, te kaya ku kwa gwen.

0: Tamme exka FMG 3 xa mangucwi ha meni tenke si kara kwa tamme ngwe te antawan 3 iri bori e komisana bori 3 iri kwe kie te ti tresel katemu presidente masaro Ramaphosa ama ngi u kwen ate iti nekhentin sesin siben takaska ate ngin a kha te na kumie te anak karakao kha di ngi u ata e faifta ga kurina go ata soetu ke nge o kwena ana a ki ai ai nge e go yo no ana aparte di kae go ga kae kwane a he shara ko te ai Ramaphosa a ki o ma ya ko ta ko national nge o kwena e siki FNB stadium Johannesburg o ya teng na mushi te ta ki ya ama ya te khongata ama khongata aki kau kha a nge u khona ana han di kunye ka iye te a mana hi shit africa shi di kwarasan o hasa shit africa u te kunye te an karathi ya di a e te ma tin khona e nge u khon u e shu namu shi a te ta ki ya ko oliva conference centrum si udarban ki ya kareta parte ya jau karata nge ukwen uhe em kana mung kuta ko ngo khom karamasa khamate korokushi ki aki korokushi november ko em ti ukwena ti osha drc u nge ukwena di for shetter a sentabelio changa che nga ti khana do tengi u khana aki ye te municipality ti ji amu ko ta ko te mam no ku ngi ti 60% aki ya ba an tengi u khana 1834 kuri ana atung ta o diwe ko ro ku e ta khana mu ti changa che wa ka tengi u khana ina daraka ko ro ku he e nako ina anja shinu South Africa si u akuru ku nja uji akwasha na kutam yako ngute kurutam muna un aki iete kawutu na anka te khana mungote ibola te kite juanga usta ane Democratic Republic Congo si deki se kutako enyam sana khatim rui kresi kuna ana aki Bruno Mikon si ane si jaa ka tim si kehe kuri anja si nong khana ngwe e mung tu na khana tu wu tu a nyam si ane tete tim ama a ka tim mi e te nyam he a jonga si he aki khana nga uji a wu gwe khanti e kutako te cho o gji am Kongolia si na di regering a wika e a kara tim si a honor tin a ka si shana kutako si yo khati no ka te honor tin tuwe ni khanta ka di kwe a iye tim ngo o tam bori si khri we bora he bafana bafana ka te ni e kha si we Atlanta ka America shu ka nga o si Georgia shu ka nung akwa si ku donor da khin e khama te si o si unja kala te te wokuri te wokuri he em chekhi se ta si wokuri sham no spanisha ko kaha anki chuchu kasan wokuri wokuri sha nai siki ye te flore nahi bafana bafana mekchiki ki flore nahi ta na chekhi e south korea ski flore nahi south africa Czechis siu tanta wokuri he em wina ta tinge si tam wo ko ta ko khabana kha kai ja wokuri shano bafana bafana aki nge tin khrupu wokuri ki mu ja khala tin wokuri na tin wokuri si ki kya inkara wokuri na tin we bori ku ta han us u komana tama si ve kam xka fmo ta hono test khabana koma gwem
1: Siwam ni tegi kawa dri ke XKFM yang he ahanam king hum wami, fresto mo gombo. President Cyril Ramaphosa o seng mo yinge he 1976 ditwe gege gya agetang ya taki kiwa o seng mo yinge he ke kula kwa khwe e kuke gulica thokwe ka he weki gam ta kaitam ka ngkhofa ifta ke kaung ke ka he soweto ditwa ngke konisa ke o seng kwe gega gulicama kwe ka khunga kyamso no kwe ke vilongsa ngkhuhana ta Ramaphosa kang ngau ya gege hana ke ngulin ka qoisin mutam hunama ke FNB ya kambu gani khuna ke Yunus Berhim ya tene gege da ko kum khong go ke yi ke kwa khwe ke kulai yi ke wa qoisin ke khong ga ke ka he thwa yi ke hana muku kulika khokwe ka he wa ka jala hun ke sit Africa. Ta honor ti dia a trek om kai kam ka kochin kam ramun nama ke olive ya conference centrum ke derban kunai ke gaut ko kalang em partei ge ta uzala kam ya kochin i ta ya khwe i de ya ngai kulu sum ke municipal hangula ke khum achi de ke november ngoim dia a ai kochin achak o stabilo changa se angda ki yigun kama kama ko de kum poising ke ikulusu chidde athisa muku o hm municipality ti kwe chinji kama kwe ta kawishi se ka esi ge atin kanu ke fisa ge da khada ge sista per sende ke kwachin mi kutne ko kale ge thalin e e kawa 18 ati chi ge firin der ta kha kawisi ge akham sung u ikaisi tatu muku o hm ai kulusum changan se geta atisatu koising lipling abaji ongla e ke hangula tisa chinji ke sit africa kam ka wahi agriya hangula ke kalam tanguling ngo cekwa uri krisin e federasi geta vigilant ya take ke ahewa e bolang gaga ke kambusi ke democratic republic congo tani ka wasi ki akhamsung u ka koi tisa moku kong ehisike khum ta rukresi ai mandalangau bruno mikon geta vigilant ya taki thika ngka wasike akhamsung u ke khou ya chonung ka tani kwat ke jang ya ang de ke thika ngka wasike akhamsung u ke ka ta wani ukan esit geta gul khama ku ta amku sung ka ku le khama khwe ta cho sentrum inawa ke gani ging ko ang hebung ka sin ahna khwasa tene thuta ku on khama khwe ke i ge ga gul khama ku ka ta ga amku sing to ga ta ne ukan em kongo mandala ka om na cham ke khang hiya ta ke i bola ya ke gani ka ta ji thwa ti a honor tin a khas ke wona ko e hi honor tin twinin ta kha sigin hege kaum mfasike bola bafana bafana kaitsam ka Atlanta ke American ya statue ya hewa Georgia ye a gya ko he kokwi tsam ke donor da kha khane ng ka he wa ngulin ngeng gundra khoi ke bola ngam ngam ku singi te mo gunya ibe ge ha gundra ngwa chehi ka ngole ta spanish bi se ka ng ka ke wa ngin ga ke glupu ke ka sebisi ke dopua bafana ke dopua Mexico ta chehi ke dopua South Korea ta South Africa kam om pringa ba chehi Hispanica ngi o hun Venia ka wiya tumku on tene wana golo hun a nka bafana bafana tene kokale ke thisa muku o hun grupu eka ngi wangolinge ngwendera khwe muku ngusi tema gunya ke kopu ngi ngwa ke bola iko ke tene kale ke thisa muku kong muku ke kem ke dum kong ektorasi ngasi ke askis kokobek e wala awa seba mdo sam kong

cha sina go tinde ti odzao ti sasaki kana go ndeti odzao ti ngamkwe ahambe tinqunuro ke kana go date ave u ende u sichwaqhama goreta le temo tsa ntia na swire e khurina go ya dim no swire kwe kuwa de tsamtsi ka tsani tsone sa ga akwe wana wa qotsa u su o ka le temo a ga ya kwe hiseni yana go no tsani tsone sa qorokoro sen a le tsani tsone sa kwa a o kwe tsa u de kwe wana na de qotsa u su o ka ta mangye o kwe na de me ya go hoeti garaka go hoe kha se na go ti nqi a aroje nqi qorokoro senje a je tsa ku tsinga senja xhiye tata kona tsa tsone sa ku tsinga senja tata tsamje ka tsuhunji sa sa o ke di ga tsa se tsaye go tshwaqo tsa kona tsika ku inke go a kweke ya go be tsa tlam ke o henga platform ten go ngwate tsuwa nja eno diti si soma a tlam ogwe takwe tau tsa kya tsa tsuka sin antama no tsuke ri tsa si wogo ha ke henga wo ha so kiritse a kona tsika nge o kwena a ti garaka go go ete nge o kwete a gongwe te tlama di tsamjika te kyave sa sa so ka re gongwe tlama di tsamjika te susena go tete u tsamdzusa kana go tau te kwasen ni kiri si te wote entate hasaka gore tantate hasaka no dzao a te khamuka go platform 10 kintate hasaka no nge u khwena kunwa go tau ka isi dza xasina go ta kana ite mu ka isi dza xasina cetsi ka tsani o yo kara tsauni sendiro kana ita ka isi dza xasina teno tsa kwa go tsantia tsa xasene kwa go buka dzi tsa xasen ka te dzi ko a tsa kwa go nge tsa nqika platform 10 ka dine tsa u xasen shoka kunka go tsa tsa teko temo sereke tsa kwano ho utwe tsa tsa kwano tsa kunta go xasen shoka ntandiro tsa ncano tsuno tsa nge go wa tsho ke xasena den ntandiro ga kwana go wa tsho se tsa ncena tse tata di tsa tsa kano gana nde go tsa tsa tsa kae kwa go tau tsa u xasen go tsho mungwa go wa tsho se ke ncena tse nquta di a go tsa nge xa ene tsuno si nqwe ke mako leti a platform 10 ke ayo serete wo go ben a kwana tsika temo nke o khwete tete kaya go mama no jete hino emboro jete ke khwere sina go te unge o khwena ta makungwa go ta o tlasen te unge o khwena shure a khureno mitri si te unge o khwena doctor si a gone go je ate kae go te unge o khwena kuno jao dikhe a tsamjika nge o khwena jara ka tlo ti tu yo te o ngo kwe heriti platform 10 tanqiti tengashi wa ga tenke o khwete sokri te ara kwe platform 10 a dzao a te woda ne a gone go a te woka kwe uwe a woka kwe dawe tlasen so o dawe nge o khone tlasena go da kwana tsika kuno tsu province joka tamasino dzao Gauteng joka kuno dzao Weskaap joka kuno dzao Freistata joka kuno dzao Mpumalanga joka kuno dzao sa tsamjiki ya nqino eka me amu ho toti ta khono khu sen tuno kya re sen december mke tuno ya ne tende xa e kono khuno kya re sina go gana o tsa o tsoka nge ya tseka me khausa kya ate no akatinya tuno sireta makyaro e eto xa e tswe e hika to suka tswe e hika u khoma na to tino tuno xa xuji ti ya ciko kwedzi to xa ntato u atare tino me a xwe de tseka te gwana mkhanwe soma te phe ta gwana mkha ajite mukwenji tinja akona tsika nge u si tsantsone sa subukwiba tike tsamtsika miya qweni timiyago akuye subote no ti ave ma daus ke tsatire ta tsanga no ngabe daus ke tikwa na nqikwisi teki ya de 20 kwe yadan akona tsika kwen a subugo bem ne ke tsamtsika timiya qo qae kuwa te koma akuka akona tsika temu jama qun khwena nde xa qun khwena nde xa kungande ntatsa wetsa kwana ne tsa o jarotega ga o jarotega ga tswa tega de u go tswa o tsamtsika ga xa e go tshwata hi kwana te ke tsamtsika nguka muwe te nte guye qoke am kwe anja tsuna ke tsa nke yi tsuna tsena tse anja ngwi ngwi ye tsuye kwe de xa maqwe na ate i robete mu
tuna kitamati ya kiri jitama tuna tutamjika kata kunda tuna kewa kore nda tuna aku kara ko hada uko eje hana siyata ka siya kwa ereta demu rados kitamati ena ete munu kewu kwen kwena kaya kutuwa kwe kwe te kaya kutuwa kwe frumende kik etre kuhanu kwena te kaya kutuwa

107 nkquhe tagono niega FM tsama tsaka te monete ke fire tsama go town niega NFR tag monete jingye go ano 20 ya lugha monete teki e ya go 5 ire she go town ka tisa no 5 ire ke tema go town ku ntswa go tsai kweti duete tsan o hi o kara tsone sha ke eng tsam je teki khagwe te tuwa go town tsai ku he ae go tswa go ku go ete u swire so ane soka kwa na tswana examine e garate tsam je ka tidwete te ena a tswi tshe ka vem nqi dawe ena tswi ya ku weta di kwa na nqi dawe te mo de tsam tse one sa shubu dawe nqi dawe shubu kwa i tsangu ka di tsam je ka ne shubu kwa i ka go go hen anja tsu tsam je ka tswana tlae kwa go bete nde examine ya gono ende o keritse a gana ka o qoreta nqi dawe te kunwa ra tsamjika te muwa ta tsugo jiti subukwa ita mano tsaga so o su o ka a tlhruta a sitana gwa heta no a arojiti qorokoro senjiti tsutsamjika examine ata ha tsamjika ne temu kae ku a ke tsamjika go e subuka go kwane temu ke tsamjika timiye go a dawe nge a kunye ke tama tsha kunwa gwa heno a tswa di a tsa a saise ya tswa rado soka ka gono tsa ya swe nqi dawe di kunwa ta nqi go jiti ka e ku tswa re ta nqi go jiti muwa ta nqi ta i kara ti tshuwa ko ngeta nga ti ne ti ti ko mata mitri nan ta ti nde ka e kwa ta ai kho nan ta ti ke wa ta tsa u ku insi tswie a hasa ka go be te u ji ta ma tshawa go ha kwa na jika nqi dawe jite kunwa gwa hi ne nqi dawe jite ke tsa mjika mita ti tswia ga khwe ku dawe ada nqokwa ita mano tenguku nqi dawe ka senta qete kwa na nqi dawe sike a aromati qorokoro senna di nde ti ka sina te go si kwa gore tamano tshamike a arwe ku qorokoro sene e ti ku sa ti e tsetse ten khwena ndi nqa hete o e kaus o twen ke to tsaka we senra ti Reinhard Kulabe ka punda qete tonde ha tshwante ana go a iqa go tsitsi be tsanjita ma ata ke ga Jay Cross Kala.

0: Ona kiten siya ang kani habo mte kya sinki mte wala ka 15 minutes yake hawakan ng awasi yung mte tanki ng kang kawa 16 minutes. Yige ngwakun ngawa siji ki konkera du XKFM imta ki tutuat ngawa mta program ki kawate uke ku imta ki kawin ngawa mta program ki kansi ni ki koma si ki wala si imta ki asin ki mta program ki chuan kasi imta ki kanga ngawa kang ya uwa vilunga sa ki debi kani kagi ka sa akulitik kani ma kagi ta akulit kamakuya imta ki ngawa Ige ya kanguk le, tamca gya seng tamca gidan koda kengakang ya uwa andak aflay barai. Ge, tamca program ke tamca gidan koda kengabani kagi ta awa bilung saki ka program. Tamca gya seng ki kahwa cikehe ngunakwa dikwit genin ama gita niya asnga adawa ki kangka titikalam. Magita ni kwamti manila mapring wa gin kwasa ngawa ya okwe katini gya klin ta gin kwa ya kango klam ta program atugi kwe ta gya klin ngam ta program ki gang si ni ki ikoma si nam ta gya sen ki kage ya wa amlin kwa asunga dawa ki ya andak aflay barait magita ni kwasa ngawa ya Ti manila mapling wagi o wakoy ka giyawa nam ta giyasan ki ikaw tige hangana kwa mungani ko na tiga gi mungko mungkwa ka gita a uwa ta nam ta giyasan ki kulatini giya na tirli ka medals gi nga hai a gi ya o ya kwa sa adawa katini gita akali nam ta giyasan ki katini tige gi ya uwa apalin ngawa gihin sinka ya uwa skerim te gani ngana kwa chike hee kaat ancha kama wa phone di kama wa video di ngana kwa tulaka ng diwito da kang kama kuya gihin kang kalatini gita asanga mani kumuha taka tini chike gihe a uwa before delika iceberg o studio rem te panin ngawa gihin Sungai, tapi kan wa konsen kuant disiplina, wa kang kalau kagi he sungai ngawat, wa kagi ta kuasa dawa, ki kang ya wa ngakum tigi, ki kang kang ya wa dawa ki ya, ka cungkukuma akhir HS, tiga game wa be handle kuat dawa, anda afli barait. Umta program ki chongum te gi ngwa ya kinga nam te gi asin ki kawat ki gi hi a uwa vilungu sa gani kunam him te gi ngwa ya kango umta program ki kang se ni ki yi koma si ki wala sa yin vana mte gi asin ki ti gi asin gi ke pala nga gi nga uwa kunga lika kuna gi nga sin nga wadawa wani kali ngui ka gi da a uwa nga kwa kwa ita gi ya ngam ya kwa tutuka wana wala ye he ya gehe alongsa klinguka gita kulangu onklinguka gita wadawa kia khasona iti ya kututuka wana gugunu wana kia gehe ya ta wakwekatini giawa onklinguka giawa mungunu wana ngana kia mte gehe kengengwa mta program wa kwe mte tangi kwa ya kango kaya mta program ki gangsi ni ki komasi tamazi kwa mta tuja kia wana kang giawa kalukulingu titina gita ngang haya kwa dasa gana kati mamta gita cho kamungawa Mca program ki gang si ni ki koma si ni mca gi ya sen kwa kampa mca ki o fiertig minit gi hengi mca tine gi ya ngawa let's learn ki ya program hi gi ya kaw ngawa kafit ka ngawa program ngui ki kwa ngawa kala to mca ki siyaviri gani kuna ngula sengi cha mca kwa ngawa ngawa mca fita ki ko
1: We give thanks to the Most High. We praise and worship and glorify your name.

0: Bamba exka if you take a quit doeti anandao. No, let's learn the day I got a program in a class and hot and in Jacai go here. Say, Gunyam Serahua no program, Sikiti Kaiqua go. No, the Goma go, Nikona, Twa, Hanyamahia, Kai, Tati now Anisinja, Kai could talk when I do what that, like talk with the Anu, Yamago Kaiqua go, Maria Pumuru, she said, I know, eh, there swear a mago, Do Kwanaki and Jacuana, Twa, Hanyamun Kaiqua, eh, there swear a man te comsa. Bamba Maria Pumuru ate swear my te kwombe ndo kwa na kitwana kwa hanyaminu tae kota.
1: Kwa hakona tae katokuwa na he, dihana kati early childhood development dati. Kwa hakona ututuka o kwa na he ehe. Kwa manu mamutu kweresen. Ate msure si kasi ya tateti, si akateko kumuka vetu mitrina. Mara sukoma an akikase ndati khodzi khadzi ya anakai. Ahe chwa ha chwa aksuri ekun tami kukwana.
0: Nga akai titi khodzi nga ta ngan chwa na koma ato.
1: Chwa na koma ato anika aha na kai tati insaisa ata kai kwa intu yo ato usure sikasi ya teno. Koma a. Fwene hika ti. Hika ta kai tati khodzi. Ta kai seifer di a. Ndak edzi a. Tahun sakai a letter je a, wenji ugarak je a, sakai alfabet je a, koma a an, akasino uadam si kasikiriveta, makuan e koma a tuhana, atakai atak de karakai tuhana a.
0: Tahun kuna ngata koma an tuan asureji kasikako.
1: Tukuna koma a tu. Matuna giri owako. Na giri owako kuna ki tkana ziteko ato usurisika anyama tetete. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ye. Of mitri ma. Takwano suri e kunsa kia ako be atamsike. Suri e kia ako takwano sa kunsi atete tun tarokwa. Sa ke hetete amtom asika. Sa sika na ayin sa ukwe sa kai hintete ngo. Akam kukam katango kai hino. Amkwam kita twe de vengo hin tosu de sikata uwa de date siki.
0: No so kai kuso anisita noun deo body aso kunji ki kago.
1: No se aninza adnge se minka te hin twana a kaya to uha ak kwese. Se minka ten se mink ehe. Kun so we. Tere oti so de twa a ata kun marayaka. At awa sikita mayaka. Ang mitri di ovo ang kaya de kwe di tukwa na sika guwa kwe mara khaji uhe e aki guwa kwe ngam kwe atwana ki atwana angama te kwa naika ako di akate nu yaka di yo angama te twana wo akam kwe e akana kase nta ti akam kwe e huwa kuna ngu wa kuna nguti hawa ya kurina tave nu ngana maham kwa ma kum na kute kiari yaka kuwa hanyam gadi kwa tio tega kara suri akun ha akana kave ye tso suri sika siya kukamsika ehe kundi ye tiye di kate kwa na hakunu hakama mago hange suri kuwa hikunu hakama mago mata suri kwe enita ehe tiye di kate asai siya
0: ata kwa nte kwa msa nte kuji a antwa na a iji kaya kota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave na tato na tango so antwana akaya ko na so we wakure ina okai ji ata.
2: To adi kaya subuho be keri hotamanu. Ata hana we osan hana saisi kitaya. Hana twa kaik ekwana eka ta om kaive ye ete usure ka kuma kuna kwa.
0: Anke sure si ka twana kam kaisa kam si ka nde uta ava si ka nde kuji wana uf wana kai an twana anu sure si ka kam kai.
2: Aku kuri kwena no kwes gita ka kam he uruka ho he. Taun ahi ka aya ko kana na hono hana twa kai ko tinsa. Tsepsi tama tsaka ka a ya nka a tshomsa ka go tete tama khaena a go ntu a ke sa a se ka kwese na ke are sakana a go tsaka tama ke o ke wini go e kwa ne tsutswana tse o sa nyu sa ka go be ga mango drivere ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke wini go e go
0: ga go ke he go na ya no tlae a tswa tlae sa ya bana go ta tsamska go to ga mtama ga ma ya go tlae ta
2: Kehem tsem kwe kehema kai hove twa hwa. Twa atsa kaya tenu. Tsanta kuri tau kwe tsa kwanande wekiri tsa kwara sen kwe. Tsa an aya ka huma awoko ya tan hana tsa ya no tinza. Hana kwe ya kwara kwa hana twa wekiri. Tsa ditango swerema ditama tsa koma ankara swerema tsa kti hanande tsa thoro. Ta hunu hana moon atsa hiya tek eka tsa serenu tsa ngamako. Tsande ta zaro kaya go.
0: Tate komana ya haya kheri ya tete a suere manaha aki asana tango kwa kundi ya seta khasa jarot

ndizamshini wavitemje genqosha enomfundo mo genqo ke camteke ola singijonqo nemteke asinqwa nginqaka mtake tigcia mta programming ke tanqwa qula tomteke ola sai ngiyawa tshimugani kunam tagita asika maqe ta khoni ke mta program nikingita kastam mtake ola qinqi imtake asika maqe sa kochigang ke qoqinga mta program ke tjonqo kama giyawa kalu kiling mta tina gita ngakwe ta gita sa kulitik tanu maka gita a okram tamta giya sin ki ka programi mta kato giya kango ka krisi tanga giga kanga ka yawa tisu mukani ta krisi mta giga kanga waya sang giya uwa tikwa giyi tkwa kang kya kuling nga magene kwa ini ki ngay mhe kanu kuna ki kama kuling nga gaki gama ka gita ni kwa wakwe mta tisung ham tagi ka kwa kanga kaku giga sa ukoya giya wa tama zaya krisi mta giga kanga waya sang giyi imta ka giga ngu ta kuling ngu ya mta ka giga kanga ya nga uwa kanu ngang kuna akita wa tali ki dewe tali ngwa chuan vakalo kama wa bru tali kama english tali wala mta giya sang ki kawa tali ki dewe ki galung sa skola kuling ngu ya mta giga kutuwa mkwa kru nini ki yang akita tina klika ya wa tali ngacho on vakala uwa mta program ki chong ku mta giga nga siga matkai tama siga mta kwa wana kalu kili ngu burku mta giva kawin nga wa mta program ki gansi niki kumasi uku mta gitu tuwa kuni chua mta program ki hii chong muku giga kawe mta tisha ki wana kang giya wa kalu kili putikapu mta tina ya chikwa giya nga kwe igia sa kani utema gita a ukram tang jiwan klik wa kuma sa ka shikan gyan ka nga nam te gyasin ke ka tuya mani te gidan ho te kinga a kha aka cha ke nga wa ta program ta wala te ni tang yim te gyasi ga ma kai wala te ni tang ta gang ta ku wa kwe mu te gya chu kam nga ta program wala sing chom ta kha ta nga wa ta fitaki ko

0: digitale platform de show ekite pikade damsa kaha te komo ko SABC radio ko da go se gratis pora ta te da bo ka ko go SABC sport ako copy boraz ha ko ha te ku ye karata ha ndo tu ta ta ma cek cek ko gite ya ko ta FIFA World Cup 2026 ko te a te ke kre da ko ta ha ta ke ko la sa ra de ke ta am sa no ha ko ko ta si che ba ko ta si che ba ko ta ko ko ayo sa ke ho ji ke ha
1: Nous faisons vibrer l'Afrique au rythme des grandes compétitions mondiales. Le football pour tous, dans tout le monde. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 n'a jamais été aussi proche de vous. Elle est dans chaque foyer, sur mille ou deux teams. Bakole msinga gede tsane dam tsa song baye khawi gede tsa Senegal ate poleke khokwa e tsama ko le tsa tsaba tsama khwe ate tsika fasida amike tsimbo mi atana swete tamaki toto sila
0: Xka FM 107 o da holo ne ga tsi tsheko mo kwa borat ankara kye ko tsinga te tsa kro ko FIFA World Cup da aga kwi de borat e tsan khom kara ko ta ha temo Senegal Akaimpa winner na ho 2002 FIFA World Cup ski akang ipho ko ene Senegal abora angwe ngora ko qara ente mo France ko seko tekhi Senegal akak e ye Spanish he khuto ni akosa ya kae ko ha ka mo kwara ko na ta ikara e ko seko khiri ko ka urda ka ke 1-0 ka yele ka e khuto ha ka kam ne temo che ha abora ya mo ko wa kam first half ka ho ka kama de khate mon Senegal ko kama ko yo Senegal ko kai and then ye da bora to mon yam ka de ja Senegal ko dango te mon wo ta ka ngon na ja bora ja ko ko ki section to go ye da go ko man ye ko pala ki tere ko bora ara da no pala ki tere ko go ko ki ara ki tere ko bora nza su tsoro na ko ara ta na ho do as ki ye ko ka ba na ko dango Senegal ko wo ta no Senegal te mon ka o ke khomka ta cham ka go ye ta ye ka ta ti ma bora he tom kara ye kara ke ka dango e o ta lo ka hun te bo bora ko ko singe bi ko no France ata chaka dango jo ta be yam ka ne ja ba pem ke bora si ta ta cham ska ma bora ga lan bora chika ja kya re sa no ba pe ge ni sulu tru ham tra se tru bora chika ja kya re sa ta tru a cham ska e dan te bo no khavana kya re sa no ko ta ha ki bora si ko chaka ra ya bo ki ta ma ja ko sa ya ki bora oli se khama passe ta coisa le khamon kuri ta ko ye ma kharo go ama bora go ko ma de nuon ko khama su bi go ye ho go khabana ta na ko ye du ra bora si sa ko ba pe ko ke sa le ye tan sa lo a ye ho an ko ta sa du sa kara ga sa ti le khabana kham kai pa se ham kum khama tu bora e khara ta na ba pe te mo ha ya kha pere ta ama ta na ko ye tan chi ja ko ni wa kha bora ka o ka ro ko a ga chi ja ko te mo le ta na ha yo ma ke bakola ta kite bana ma tve has amok chala france kwa ika wanzele na ka agi ka ho yo kana ta senegal ka ngana ta ye chance ka bakola ka na lu am da ma che ko amok chala bora te mun ata ka o ka pas a ko ra go ko mu no e lu go go ko ma chevi da to ka la ho ra nge ko has ka khoro na ska na lu Senegal ko ta mace ko ya ka ko bora kuri sa ko ta mun jo ma ki te mun chin za ham ba ye ta ki te mun to wa la ta ka na ma ata ham ta ma ku bora kya ko ko sin ya ya ka ko ye ka na as ka Senegal ko ye na lo Senegal ko ye na ta ko am ba pe ka ba na ku bora ko ku ka ka tu ye ka na as ka te mun si ko France ko dri lo Senegal te ko mun ko mun yen da bora che khrena nak an kara ke bora ate ko ma ate da mo ka ti pizza bengwa 11 manu tanya the lady of the house what is a bora to ki kharal bora ate che kara ya ko khre ni me an twen bora ate as ka te kara an bora si tam me te ki se ko ye ko an to che kara to sa lo ko e ye ko kam kara ko studio si ka khad x ka fm ko se kan to che kara ha e ye ka

0: Unginginga mikhona nje ukukhona ehhe has it average ngaka iko nje ukukhona akungeke icamskan nje ukuthele ana clam here tam nakugana dome nje tamasota hina am takwa icamskinaka iko randa ko muinko ga set african takatre go harda icamsiki a go di ukwana sikinge ukwede xonya ka anja mahamgwem kama yuni ya go anje ukukhona ngaka iko camhen ngumgwem ya go nge ukukhona na di tsa tama go ta ga camhe nga ya go di nge ukotwe into tete go ta kunaka te go sana te gana domi so taina a te di kwaratsa di ama ki
1: ka thatan ke ka tane na kwa ma ke ka sa kwa me ke me tsai program ke x ka ke
2: se 16 juni wa kame si ngi e ngwe ta amane a tlaka
3: a matimo ya ga go ya ngwe go kwana hano ne ga ntin a ga ntier ta ga Tinga de nyamka yega eh teno ana ana ebende go yega le tena no yega go na nyama go muwe an esika ezina ngita iye dran kana class and the class and jin kan class and the class and the tm class and be kana a the strategy qala go sa dingo kya ka ja kana strategy ku motebe a ja sine kom class and kana class and debe u wa gona class and the class and kom
4: ti Anton Mokoso so ti yega o ata koroi kon en kwe yegeti ti koroi tota ta kono ti swese no yege nde ukwana yeg daga of ngomi ha bin ta ti mi yeg daga ki nge ukwete o ni kha kono nge ukwete a hi kha tshubu a kwenye de tshubu a nge ukwete
2: mo yang he was 16 uni wa me sinkome enwiki radio xk fm
5: kama glak akala nge
2: ma sinse ke sin koi apanga tlekwa ke tsoko ka tlang motsi XKFM
5: khong e kumkwe
6: this is a illegal gathering you must disintegrate
7: ha ke ne decision senta pa me ke khume ke tlekwa mo ke ti pa me ke khume ke tweet ke u sinsa yi idum
8: kofier ta yangwe ke kong kha pa me ke khume ke tweet ke u sinsin ngai imane tswa khati
7: tike yike kulitsa yike kulitsa tipangi ngoke skola henoke simane tshu ngai ke tsi sa tsokwe
8: henoke tike tla go ke henoke mali
7: mas ni tshu o hango tsela ngang
8: ke xkfm tengwe yangwa pa me ke khume ngai wa
9: xka

Ya sa nagale kangate sembali ya nagale kangate dele tua kalau lima dele nagale kangate.

Paulus Mapondo te tiamate tsa koma go imsome ke enkarasa ti dote Paulus Mapondo go gwana mghatese tateng dino go se kotao kwa go tswa matea tlogoroma gwa teng go teteng kotao ga ba ga bana ga a eta jan xoxwa cecere go tsantse o sa kente mara ncema love song tatinga de ncema te koma le kwa gate anka tesi nqagle cingma te Jeke kuwa nga, yawe ngakhali tsingma te, yawe asa, mukwalalali te, jeke kuwa nga, hey, amchan ma ti doate love song wa di biti ye kuwa kukwa karate ya Paulus Mapondo, ama kama kongwa gubu nako ta huwati, amchan ma ngakwa naika achamori tin chak tse usha seko ta wengana kwa tantun kawa chakitino, chak tse glase nako ta eka khanya magu kwa karate ya. De kwa kota ko hamwe omtamaha Paulus Mapondo ya kano chako mkanta, ka taminu deha kinu kiare kahono, Hananga, Jack Kuanga, coming in Cesca Temon Yalfuk, Amagota, Siva and Dartach, Baina Baina, Achen Dartach, Minute, Kajin Yakarahoha? No, say, take it 20 minute, G. Berisanahoha, Yangreku, Teutuan Kota, Darana Kaika, Quem? Came to Rama Art in June 16. Nunesicate, Nakate. 5 taga di kuri a 1967 ta ke kwara go yo tenga kara go ita nna go he sana hi a 5 taga kuri nga kwa nka tsan o hi oro keri ntsan tse o sa di gana nne tsikam se ka tienta yele ngoji ke na mo tenge o khwen a tsetsere go ta kho nge o khwen ngo mo wa go ta o khandi dom a ka gore go ganta maga kui here here a go wa go ta ko na go nge o khwen ngo ka ja kung a ka ja kung kwa He to take care of the wings to ham hammock head, dedicated Missy June 16th. Teu Sureki, Domborongajitin, Rekarangis, Atinua, Teu Sureki, Cloak, Ekat, and Quanaika. Angioquena Sure, Tecanahi. Angioquena, Anahi Sure, Chakan, Teno, Kudamji, Kufaka, Changam, Koji, Chagui, Tati, Mara Angionki, Ku, Kuiko, Anka, and see. Ana motu guye kota eja kun kota dam heng nghe. Tamburui dam tu tu kai heng an kin ana sikla mahina. Tamburui dam kha khana jao ka gut khana ama khana di eye dam ati. Ta khunu cha chung katama kung ko jawa kun si jao san tu dam di cha klasen ta ti. Nomburu dam tu wakakui te na ta inya kota khana doa gure kareta. An geu na ata klamahi kwanai ka anatana hisi aa. Hintu nga kwe tete ae kotako kwa mkwa kwa mwwe na ta hino te usure heche karachinja sinako kaeja kumwago. Hintu te gyao te usure siki. Nge ukwana nkiti insure he kumwako kwara kwa hina tuna kaihara hina jawate, tuna gwana mkha, tuna gwana mgyawa tena tinku, tuna kuu kasen kwa jikitinku, tuna kuu pisi jopo kwa jikitinku. En temo te te ukwana gwana mkha tuna sure je kumwate. Mara te ante nga sure ki engelsi ya hambe. Mute sure ki veskende tse mga kwa kwe hambe. Makwane ka natate hino te uki te usure he enal si kai gwe. Natate hino te usure ki kwa veskende jite gwe. Tako tu fakaji akun kwa na tu sure joka hinya kwa kiri fakaji by forbiat lanbou ji, biologi ji, a vietenska po kone koji. Natate hino te usure ki ya gure kare. So nga hoji an nga nkwa na akai kwa hi nga nsure kwa na nako an sa kiara hi akamu amanda ko tao kunkara hi an nga mkhom departement van opfudang kwa niki nako kana an sa kiara hi kwa ndew kwa na he te kiate kwa ikara sure si kaija kung o nyate kwa em nga jiki kana an hi ki kana ki kankou sa ti yenge u kwa na o hi no anga kai ki nga kai kom am Hector Peterson am tama anga kai kom te koma kota tima ange u kwen o ina anga kai ki ham tama o ino ham kao ta yawa na in kwen guya he ahe tau sa tres ka tau karate ho kai kwa fota e temo ate kwa ka eja kuma kwa hintu te kwa sen ise te usure sive tama ha platform ten ki te anakota koti platform ten kwa dinga te anakoti ya koroma hambe Nta timi ya go koro mahambeta. Koro mahambeta timi ka go kwa na he. Te an kwa ra machak a inga omwa kheku.
umbere maqanja umotsa qhego ke hetswara moso maqanja umotsa qhego hambe ya donate mkhomano a go di peperetem am amqam cuma bay for built on tswa khamta maqhego am mqam chondeta go tetse xuma xare go ta tswara maqhawo ngeding o tsangete no ncedi ite mode kwaga tsa khasonda kwim aqanqe usa quita ding qhego itating ka go tswara go di qhego itating mara te o insena qobe so akite tlo ka te ka he violation tana me go te o anja rege aki violated si te tsem kha o be anja ayo di khom manxe o ikite tsana go ding ke nga kwana ka ate wo ta set africa si o moteto si dara na kwa he din si jete o qobe no a jite mo re kwana ana a 1967 tanqwa go nwa emite si cha klase no cha klase na ka etse si ka go akwanja ka eka mara nxe klase mo sobote klase na te na ta ya go ta te ka ya go ka etse si ka go gore ka re ta an tswana nwa go tsae kwa go mo wese a a he to te ta na go ta te go mo be na ta te hino tshinja sena nxe klase ski te ho go re ka re ta hieno ana te mod handi domie ka tumo hen nce te ki kwarase na hota te nce klasi na te aklasi ni kamiso wohe ti do wote kwa nce eji ka cha yano cha faka yano koroku ka ngaki cha kashkide na siye kweno cha huno cha tuhu e gwi a tuhu e cha kweno cha huno kashkide na siye gwi ta te usure ki nki hinsi na ta kwe ta ya ha na kwa nasi ki ti do wote nge ukwena ono nge veskende teke kere na gyarako ono engal senge teke korona kere na gyarako ono natanya kuta kamu joka teke kwa kwa naka teke eska jao ka te dam si mburu dam takti te dam he an kwe usa kwa kamu waka cha kwa rahwata mburu dam ako mtama chaseta kwae kuwe mburu dam ka chaseta kwae ku dobe dam si ka chaseta nyama kuta kwae kwa ten kwae ku sote mwote akoli kuli kujitin kwa naiki tenyama kota ngeta mo platform ten kwem khate nyama ko moku tema ko moku be tswenji tekinwe ku diqiya go hinji kwa tema ko moku platform ten kwe kwa natate hino platform ten ki teki chinja senyo an tswana regre na ko chinja he kwa natate chinja ko platform ten ka eje ko nga kwa na ka ncinqe ka nga ka eteno te koma tatsu an tlo ji jate ko ta thoro na ko go na te ko tekciye ko ta te wo kuri nata tsu an tlo ji jate koma teno ncina anet ik am singwe go shu e shu hete go nge o khwen a ana hisa na go je kha ko nge o khwen a tetere go ta te a karata si ina ke ja tsena tsu na go ke ja ke ya ja South Africa e ke go ta go ntswa ta he to te kya re sena nngwe go ta te mo nge go ju ik am je na go te best dear ta nya go nte nya o ke nge te u ik am ji platform ten ke ding si ke te kla mateki nge June 16 ha am nxo etenya go ofu nxe August 9 he e nxo je etenya go ta ata nxe go je etenya ma go nti do de tike he tsam kurika kurikwata tike he tsam ankara go ta te go rado e ke se tsik am je ka ite mu na o go tsik am khaji an tso e ka te go ju tsik am jin de go re kare te tse ka ranna mo go kirimisa te tse ka ranna mo go ni ve yare mara tsungwe kwa tsho go kgotlwe go kgwate tshe ka rana mo go be a kwa tshe ka mjise go ta teng e go he no teng ya mako ta tshe ka msi tswana mo a ngwe kwa yana a ngwe kwa o tshoje a tete nte tshe ka mgara teng na mona go te a ka siya nxe si ka nxe si gongi e tete go a gweng a ska nxe go je te ku ye gwe a go je te ku ye di khuri na go no bere mte nxe kwa je te nya ta je te nte qhagwe nxa no te mo re kwa no te ki nwa ono tshinja sina te tlama go ange before build nxe june nge go ata june 16 nge go a nxe kuri kho siwe ta khono nxe kuri kho siu june 16 ha em nxe te di khatse ya mako ta avasi rumende moka bori a cha usa nwa ki bori a cha tra ka sa tfi ko na tsa ki kuranda ko na tsa ki ana avasi ho go ta te amor tin june 16 ya no me se o ka platform den ge o khona tsare te ha na nxe go ji a ka sa rumende makya te ndo kwa na platform ten ki tsinja sena khana mo te ve mara khana South Africa de o tsa ki tsana go ta tinta before build at me ka te no anta go je tsak e ja go e go ta te mo kwa na ka a ho e kunwa te si anja tsinja sen ange o khona kyara hintana ndo u tsinja sen te guyekwe te qare go tlhorona wa kure go hambe tsinja sena te guye xobe boradi ya wa kure ke hambe tsinja sena te guye xobe iko anwa ngwe ku ngwe ku iko anwa khere khere no khere na kwa ham no ma o
kuyikho xa ugaye kutshintsha sena ngiye ukhona ncerhwe etshintsha ngiye ukhwetheta mi gaye kurhota xerho njengoteyemakota keja mota tite ufakanzi cecwa nje angqekhwa agxakho cetita magxakho nje mi gase sedesetana kotete nencerhwe se-one onati urumende mase enceda nyanqa nto seta mase kayigharakho ating wotientinta so angone rho je atemo anqaje tenqanakotak eja tekunqanoteki canicewusa tinqade onocwicwicwita rho je ngebisena ngokwanaeka tecommande state africa cu moteto bukaye ke ankade ka anje tsancengwiki xanakodino tecwiga hambe cum acuma ngyerho khoma atate moteto encengusiwe ankarakotauk eja kunta akwanaeka hetute jarake hecam ncehete nca karakotau nge ukhwenhaye namode teti oca ke gwanamhate ha chwa khurinatabe toti ncemnqwema sidartake qeiti no teki khuriyego ancenge ukhwena unqwe nge ukhwena unqwe datake yahadimara ncehe ceu ncerha siuhe hetute qhatu